ཁན ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང Nyangji Mernyumbi Naba Jiga Da Chakzan Da Dugu Maagzi Ni Gano Hukyun Tang Dani Nangir Shung Yonu Gar Taab Ga Doingun Da Cikhinu Gubzi Ga Cardig Chinu Ga Namshi Ga Chakzi Kruun Da Dugu Jechin Rwa Tang Chakhil Yarpar Shungwa Chakzil Parangir Shungwa Doiyub Chakzir Chakhin Kundu Na Dindin Minba Ji Shungwa Da Tangi Naba Ga Najin Da Yengi Naayin Ga Loor Da Jirdig Dan Rwa Tang Dani Nyangkim Mirdi Nuga Nangcin Dan Jungsi Ni Dimuz Gara Simin gina dina rungur suga da dangin chayn chung iku nuga nira. Da nye munga zika ranga lunan da chung i digina da nyang daig naitun yu ki maran doli nginzin iku nidamuz gira. Reja ra dain gina nuchil chayhiz gira. Da linchu sa shinkin rikan sun gina rin da dina rungar suga da li ngakyun mashi badang. Chakan kurtyun da dugu jaytadan rogu nuga shtabga nyang daig gina da dina rungur gishik chungwa dang. Jungdar shen nuga namban da dugu orni yu nuga shtabga nyang ga sunjuku niwa mantata jayshin da rojin yu nidamuz gira. Da dikhaan gina rin da chan chung shay badang ngay sun chigba shawaga ngun hik chiwa. Dani da nyang ngaytab gaga nambar niwa, cawa chishin glanshir chinu gaga namshi dang chaytsi nyang parwa dang, dani sem caba dangka mardi nuga gani cindan zhungsi nidamuz gara. Vzhin gina cunbu dang gizgizhi shenbi matso. Da nyang cunbu nyan gina shikchil mangwa dang libi chasil daywa. Dani cardig chinu gaga namshi gaga nangni libu gaga zhochandat gung towa dang libi nikung xaychun khinda chinu gara tabga nyang gaga tagchali gawi liga mashil tamata giru nidamuz gara. Ғызғызы шәнің мәцүғы дәхнің рағылуағы нива шән бәдің. Қызуғылың көндің шәнің мәндің ва. Қаяртың жиірі ғыркапсы дағы намшинды цавадың. Қолуңырның аману ғыртапғы да мәцүғы дейргәнгіна ғығы тұңвадың. Қық шән басуғы нәйтіғынды дұғу жүң ташың. Ғылкүл зігезгейна Chigin gina da shirin rur kibri. Chocin towi di cu di nga ru ga chi cu jiwaani shi ru ga chi cu bzhiga wara gyul gang tibi da tangi da shirin di narin urin ruwa tang nima pukcil jenyong da shtong yun da hachin gar zuuz gira. Ngiwir da shi cun di ngu go tang na yang nyingu yig bu shi gihang. Di ma chiga chin da kaswe gyu yang hachin gar zuuz gira. Da chin da kaswe gyu ri cha zu yang da ham tong yi jin zhan zha di ma chiga Tang jiga chi mangan da dugun tungi digi na yin mabzang ni dimuz gira. Dier jim cini ngi na din tungiz gina nga chak khung cin da dugu galoor da jim tur sungi digi na nyang karun da dugu jirje sungi da dangi sem ca ba dang nyang ka mardi nuga nang cin da dugu njung sini dimuz gira. Gai de da chang ka mardi wa dang goyin korwa li xig shen ba su mardi nuga naitag dimu shung dang na nir da da sisa sungi da dangi ngay su yitun da hachangar zuuz gira. Ani ingi na kimnindu kutigar gavra. Zhonyum chachi ga zhocin da dhugu shayshutu nyechig yimi si cunzi yi da tangi da kanwa ga shenang ga zhocin da dhugu chi chaga da tangi chakzaan kambar ngunguk yudara. Zhonyum chachi ga longurgun da dhugu ingi na yang zhankara yab ngu ji la taikar doi maruni. Da zhanglong da taikar dangi digi na chakzaan kambara chakkan kushchun da dhugu mardiwa, zhanka mardiwa. Chakpa nawa, hinyang mardi waji njong thani tamuz gira. Di mtsiga da azun kongwa gar gura argi kongda dugu din rongor yabi zhigi digina, da azun kwa wunda yin gina yang zigezg mkhtang ni mtsiga gayang di cilin amanu gartabga nima rere di argi kong shi zhigdang yalong yagin zhigi yuda yang hachanga zuuz gira. Ximin gina, gityo yi goti gar gabra. Rtuungu cxinu gav zhigig nam xinda yingina chagsa chinu gan gachyo tang mancim nidam uzgir. Gaita yin gachyo yinna yang gangtub ga nangargung siri cha zui gyunda hachin ga su uzgir. Gachyo shaytang ga tani yang damu yin yu gi, chungshkim yi gi. Di ma cik ga taichi chagsa la suqwa yang long danu gan gachyo nda dugu su yi gu ni. Dan yugmu yi jigdian zhan zha, chagsa chinu ga lir zhung shayba, jatsa chinu ga zhungdar shayba chi rtangu gu gu. Gachyo shaykunu ga gorim ga chota gaiti semdan cabjian zhan zha, hu tong tga lengi, goyin korwa. Tang chaypa jishung na nirtan gachyo shancim da bzhigna zanga. Zhiwa mo ingi na jindan minbi gani cinda shung dang na ditukta manbahtun goga. Da azu hnyang ga naitun da ingi na nam yang lordiga shung goni tamuzi yang maara.
Ti na ngana nyenda tongsi nukar tabka ka terangga nyangda mardi nukar nangtsat tamo shungtang na titukta manba tongyunda hachangar zuuzgra. Xchigin di na langjiga ngangninda kuchi chacu da changkanda mardi gi, sim chab gi, ugu tong gi. Ti matzika da ngahtyo tang ngaytub meynara. Da ngarjin changkanda mardi ni ugu tonglin matabni. Tamo gani tsa shungtang na da nyangga khachim di chigin kundun mandang nukar ngun tsitzgra. Ganyuamu indi na da jirtin mahi parin goyin korwa tang li yung nyanpa ngachi yang yang zirwa nyanga dang cil lorji gan yugpa tang lor ta tawa nyangji mar nyumpa ji na da glapan di gayang kundun shepar khirtin tepko nugartagir. Xisim indi na jangkan di nasg longwa tang da zirnun yi go nuga corwa ra agu sim go nuga corwa nda dukuti wa din chungsa da azu chakka ra rgyab dani lukwa ji la njantu rangzhin ga nasg longwa ji na nyang la chak gombi njantu rangzhin ga nasg chig yin sim nugar tabka de la tornang chenbu yi go ga vzhin di na anam shi cawa chiwish gapsi manta da ugun gagba tang ᱨᱚᱛᱚᱱᱮᱱ ᱠᱟᱣᱟ ᱧᱤᱝᱜᱟ ᱫᱟᱝ ᱪᱷᱟᱱᱫᱟ ᱛᱩᱠᱩᱱ ᱪᱷᱤᱯᱟ ᱟᱨᱜᱤ ᱠᱩᱱ ᱥᱤᱫᱟ ᱛᱟᱝᱮ ᱟᱞᱩᱝ ᱚᱡᱤᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱞᱟᱝᱡᱤᱜ ᱥᱟᱵᱫᱟᱞ ᱫᱮ ᱛᱟᱝᱮ ᱱᱮᱥᱩ ᱤᱱᱟᱨᱟ ᱛᱩᱱᱡᱤᱜ ᱥᱟᱱ ᱨᱩᱢᱟᱛᱯᱟ ᱟᱨᱱᱜᱟᱱ ᱜᱮᱱᱟ ᱪᱷᱤᱠᱷᱤᱱ ᱛᱚᱣᱟ ᱥᱩ ᱦᱤᱧᱟᱝᱠᱟᱢ ᱪᱷᱤᱜᱪᱤ ᱱᱟᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱪᱷᱤᱜᱪᱤᱱ ᱛᱚᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱪᱮᱱᱤ ᱥᱟᱠᱷᱤ ᱱᱟᱯᱟ ᱠᱮᱛᱮ ᱪᱷᱤᱠᱷᱤᱞ ᱭᱟᱝᱭᱟᱝ ᱯᱟᱱᱪᱤᱜ ᱥᱩᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱛᱟ ᱧᱤᱝᱥᱩᱞ ᱫᱮ ᱜᱮᱱᱟ ᱚᱞᱚᱣᱨᱛ ᱛᱚᱥᱤᱝ ᱞᱚᱣᱨᱛ ᱜᱢᱟᱣᱟ ᱪᱷᱤᱝᱜᱤᱨ ᱛᱮᱱᱡᱤᱜ ᱢᱮᱱ ᱵᱤᱜᱱᱤ ᱪᱷᱤᱱᱫ ᱢᱚ ᱥᱩᱝᱫᱟᱱᱟ ᱱᱮᱡᱤᱨ ᱟᱱᱟᱢᱥᱤ ᱜᱮ ᱠᱷᱤᱨᱛᱤᱱ ᱛᱮᱵᱤ ᱫᱮ ᱛᱟᱝᱤ ᱯᱟᱱᱪᱤᱜ ᱥᱩᱣᱟᱱ ᱪᱩᱱᱩ ᱜᱟᱨᱛᱟᱵ ᱠᱚ ᱛᱤᱛᱚᱫ ᱛᱚᱨᱱᱟᱝ ᱤᱜᱚᱜᱟ ᱛᱚᱝᱜᱩᱱ ᱫᱟ ᱪᱷᱤᱱᱩ ᱜᱮ ᱡᱤᱠ ᱦᱤᱧᱝ ᱫᱮ ᱥᱚᱝᱥᱛᱤᱵᱤ ᱠᱚᱱᱩ ᱜᱟᱨ ᱱᱟᱝᱜᱤ ᱜᱤᱱᱟ ᱞᱚᱭᱤᱝ ᱢᱤᱥᱤᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱱᱟᱨᱠᱷᱤ ᱢᱤᱥᱤᱯᱟ ᱱᱟᱝᱪᱩᱝ ᱢᱤᱥᱤᱯᱟ ᱡᱤᱨᱟ ᱪᱩᱝᱱᱤᱞ ᱯᱷᱩᱝ ᱠᱤᱱᱛᱟᱝ ᱪᱷᱤᱨᱛᱤᱝ ᱜᱟ ᱢᱟᱪᱩ ᱠᱤᱝᱡᱤ ᱜᱤᱱᱟᱨᱟ ᱡᱤᱱᱫᱤᱝ ᱜᱟ ᱡᱟᱛᱩᱝ ᱨᱟ ᱧᱮᱞᱟᱥᱩ ᱡᱚᱩᱝ ᱞᱤᱥᱛᱤ ᱪᱤᱜᱟ ᱥᱮᱯᱴᱤᱜ ᱱᱤᱪᱷᱟ ᱞᱟ ᱛᱚᱨᱱᱟᱝ ᱤᱫᱟ ᱛᱟᱝᱤ ᱞᱤᱯᱤ ᱦᱩᱱᱪᱤᱠ ᱧᱮᱱᱫᱤ ᱟᱫᱟᱨᱛᱤᱜ ᱛᱤᱛᱩᱛᱟ ᱧᱤᱱᱡᱤ ᱤᱛᱵᱤ ᱛᱤᱜᱤᱱᱟ ᱛᱤᱪᱷᱤᱜ ᱡᱤᱜᱩ ᱱᱩᱜ ᱛᱤᱨᱠᱤᱵᱞᱤ ᱜᱟᱞᱤᱫᱟ ᱛᱟᱝᱤ ᱧᱟᱝᱠᱤᱢ ᱪᱷᱤᱜ ᱥᱮ ᱫᱮᱛᱟᱝ ᱫᱮ ᱥᱚᱝᱥᱛᱤᱵᱩᱡᱜᱟ ᱭᱤᱜ ᱵᱩᱡᱜᱤ ᱛᱤᱵᱠᱟ

Нига хтоп шекур. Нига хтоп хкак лорджи коцх сонна ренда. Отому инна ренда мегуллас кьо. Те дангада динжо не чарез на таг лапа тагас. Та лапа юнго на таг шама таг моншин лему карунди. О лапа раб таг тагжунде пантуази. О та таг кага панира тейкун хесунгук. Те дангада каге таг сиса тени. Ян саджу мансона чарез на. О та лунешке. Динжо не шанва манта пэли. Ate ik te nu ta ku chaz rez na da ten sin de raz ge za zab zab inan de ge z nu o ta ta song gok o ya ta ni da da ge sam ba a sam ba in ge na da ge ja shin ti a ja shin in ge z ge ta da ge ndi ye chu da ge je je ge na a song jo nu ge ja shin de sam ba mu re ta da ge ja shin de a za ts ge in ge na ja shin wa long le pa gu ma di a jang jam kha wi din jum chak ti che lis ko nu o tan de ri Te tang na ta ta ga jashin de inje zi ka ta zi chashtang ga jashin karu zi ta tasir koka. Re ta ra ta ga jashin de arga anyi yo si, jashin karu tang nukhu yo si. Re ta ra ta zo ta ga chonkhi ra ta ga ndike zhugayamara tsarchu ili ndike song na jashin karu ndayin, jashin nukhu ndayin zi jilg chi tang ra tamo manjawa. O tkhe tang inze tapkameka. Te no tapkata cherezna ndikamni rata jashin karuzi tangata karnag niga chigi noli. O ndikhe shekunar. Reta rata taga jashin karuzinanda, jashin khuzinanda. Chartanga azo shamande ta taga ndi azi chorungan shukko ndani injina ndi nga shama kardang siri. O tasinar ta di shangliwar kagandu hinari. Te tangatan de shaman inge kirge tsiri amani ta kami dori tazo kirge karu girgizira. Te toni taga amakhu girgiza, amakhu amignagramu tamura yoni. O tamuga rig yoka te tangata tazo karnagzina rata chuksari tara. Inna rata ta kre kre ta tamuwa ka shibchato gakye mekasamga. Jamsan chire tanda si inu tabka o ta niwara pache pache shingda ini. Chigiyo tangata niga yona renda harche tamu ini tari. Te tangata ta dagan di khe kongchang nang nengi kongni shek kwa nuga taga karnag yonu te tsikhtge songo kia jashin karnag ziri ta taga tsikhriye tke songo ni ta manchin nara dagan da longchang yo o tamo sri te tanga ta jashin karun de inje zika ta taga jashkeke taga chantig skono tari chantig yinnaak taga yangna taga khutig skono o ta kichi tke azo zhongna tke shewuk Te tanga tanga dada taga ndi azo woka sacha rata tsangma nang depko ni ndamo zi no tabka ta wichang sacha ga ndi nyanga jashay maa si chindanda, jashin tangu maa si chindanda, teto ni jashin htasu maa si chindanda, jatim si chindanda ndamo ga nyang yang nama na tsukho yos koka ta azo amdo ga shukunda ni shayma kardang sko no ta tari. Aya ta tazi tangna chang tsangma ga tsige hijiri samga ta tangsang azo yinara tari ta ndi shayma ta angi tangi. Oya ta angi tanga gukku zhaga te tanga ta ta khambakshi ta shama ta ndi karak ta ili khananga ta zo asago no tari. Te tanga ta kirge inja zika ta ga siga nga ran ju ni, manga nga ran ju ni ta mozi yin sir koka. Chichung inja na ta zo ta ga nzikchikang gogo chichung o tamu yo ni. Ayab inja na chikchiga ta ga ta chizgo nanir taka kohkuri ni, lelabi ni tamu. Ta daga azo ndokku nangna yang do daga kirge tsiri tsirong konga yang kirge katung ranzo jangcha ini. Hara daga tsiri ta daga kaiti tazo yang nangna zamirs konu ta zamagin ndokku nangka amandang yonu tamo. Yang na kamnag o tamo ra yosi. Te tanga ta kongni shek konu tarta ta daga karnagnda kirge ndoga ti itangna ayena azno o tamo re ta. Njawa lalaga nangni chariz na kaga jilg jitang ta shigyan ziri. O tkhe nginzin li tkhe shewuk. Te tanga ta daga kirge ndi shaman da injiz ka daga ta nda ta jina azo konga shanri ra monshin tiyo gata li tkhe nchiin tkhe ni tamo zamaari. Ta kage ngardung ta waka arang tsik tamni azo daga ndi chazgo nare mami lo tukra tashki onu ta li changmo ili yara jitavni. Tento ni kage ngarwa ta waka chik trabzhe ili yara. Ayo ni, tenzo ni daga lakana daga ndi chasgo ni hpara tamo daga azo chigi yaka ra tke meni. Tenzo ni tke kukhtongwe li tke yara changmo li hkinchok ni. Te tanga da kirga daga ndi chasgo ni ngarwa ga lakata daga ndi loma ta toki tsiririririga nanga loma toki ni tamo ri. Ta lala zo sacha ni tke za hkinu shayi te na harchil mi ghaniri ga to tsita hkitamni tamura yoos koka ta reja ra azu sacha ta chorungunga sacha nda zo ni ota jinta ta.

nga songgo nura niga chingdari. Aya, tito ni chereza na zhangzham ti. Zhangzham yang taga kongna sheli zhongnu, o taga zhangzham yang selasi. Tento ni ta chakti xeba tang ta taga di su tang seo chi isi kono. Te tang na ta taga di su tang seo chi wan ta ta taga ta jamekhen chang nanga karga ta taga karnun si kona re ta taga niwa parmari. Aya, tamozire. Te tang na ta taga di jashin karpun di chartanga taga ru ngarla cawa insi koka. Te tang na ta taga ru ngarwa si kono da chartanga ina ta sachiga chetsiga, njonga sachiga chet. Te tang na ta cawa si kono da melong chet. Aya, te tang na ta tena ta chereza niwaga taga chanye ta da silwa su. Aya, taga shi te ta, chiva ra tilwa, onda tenyong. Tetoni ta shaman daga ngu inje na ta niwa sivi rangje inu tabkata mga tena yung mazangni karge tamosri. Tetoni chereza kongni xe nu tarta ta daga jizhira ta daga khenchangnang xe nu tarta oda karge ndi chakdang chivahke laasi oda mungu tena chereza na yung chakdang chivahke laasi. Tige ta daga yung ndi zhonglik sosu ni ta songtang ran da zige zige mandra sao ni yang chig chig ngawa yu ni tamura yu yu kira ta kangtar chang ta daga karge chaitang rambay li tena manno ni pantuk ni tamuri ta daga azu nesu yu ga ta karge chasgo nare ta mgi zongi tena rang rang rang ta daga tihkab se yang chike ta daga vishchuk tonggo ni yang te chaparon te tang na ta chirez na ta rambay zi tena ta karge zibo la manno pa ota zupula pemba on demoy ni ta ta ga chama ga panis nan da otan demore site ton na ta ta ga jashin karpuz nan da jashin nakpuz nan da ota ta ga dipanin de mozres o ya te ton na ta ta ga jwa monshin te yang na maha otan de de inje zuk che ji kun na maha long jom wati khatu pes kun nda ri te ton na ta ta ga di maha de monshin te yen si ri ཁེ ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ota taga kizanga tosong yuwaari. Ti maatsebi tarung chare tazana ta taga monshin tiyo zana nda, ota taga ndi maha zana nda, o ndi munga namchang nang niyang chare tazana ta taga maha, maha ka, kangjilpa, tiyo, yang na monshin diyo, o ndike ta kaga munga namchang nang na yuwaari. Te tangna ta taga maha, maha skunun de taga ta chasgwane ngonga kiwarikwa gandhi maha zi te tangna ta andi loma ganyo nga taga ta taga loma nda taktangna taga maha parnisi ta shayma andi loma ganyo nga maha parnisi parnisi kunun de ndratang tsgeza ta tangsang yigi takmatam nindra chik-chik me te tangna yinju chaza paaza chi tangna tenro ne araza araga uwa na sherlog zi tangna kagaza chi tangna parnisi yinju tari ta nda lakjar kakeati lakjar kakeka chareza na nda taga dhammas kunu lomas kun nangtun tari te tangna ta maha parnisi tangna taga o shaymandiga taga loma ngin zangoni te hanche ni parni namsam ziri tamu yosok te tangna ta parni namsam ziri yang taga zhonglikna manga thongo kara ta parni riri ngin zin taga yinni ganta tongji na shchiga chareza na sala parni is kunu sala parni nda taga karkam ayna do ni tamuzri ta nga yang shchikji na noro yo na thang Tito ni taga karka na parni isi, azi taga tangsanga nyagandu na trazi indongu na, tanda karzi indongu sawka, karka parni isi, kararta chakaga tra, tenu ni ka sherlogza, ti ogwa na sherlogza, o karka na parni isi kono nda injizka, karka na tazitong na taga papalanga kogi yoskoka, tetong na ti parni, tenu ni ta maha parni, tanda injina monshin chega taga karga loma tashekki wari, Te tang na ta chereza na ta parni naam samms kono o ta ti jam na yo zi yang tamuran jeshe jao ni tamosri. Te tang na ta kangtar chang kanyiga ta da gandhi monshin teo ra maha niga o ta nginzin chigi li tang sanga chu ta ga ngizhiga lop tam na nara ta gandhi jeshe jake yo nari.
Te tang na da yarki kala ka nin di nyanga tsai tuk si chin nanda, sichi tuk si chin nanda, damo ili ta da ga ngin zin go nu, damo zire. Te tang na da ga ngo tsuta ti nang nin jan na ta da ga tsai tuk si go yo si. Te cho ni da ga yang sichi tuk si go nu ka ga ta da ga nda yang kar ga nyang yin zi ta da ga tang san ngo tsun nandu tuk hei kuk. Te tang na ta da ga di maha tsum jiz kach rez na ta yil pachin nan dip go ni. Te tang na ta saun ta tap tang na lo ri ri te ta ka ga shama ga rik ta lo tuk ta lengi o ni tamo zi yin si. Oya te tang na ta da ga ka ga jil ka la ka ni kong ni shek kunu ga jashin ga ta li ya ra rang tsik ta vit ji do ni tamo ma ri. Shen chung le mo ra ti ta li yang da ga kar ge da ga tang nga nya yi chik chik an chari. Ota kapara tamo nchini tige daga jini tamo yansi. Te tangna tsinsam riri ni daga loma jangyib. Ota ga jangka. Te tro ni tan jambu ini yang daga loma ga ayib daga gongyib tawa. Ota mo daga yoni daga chichong tige za chini. Ota ke daga jiyoni tamo yansi. Daga karga lorkangra ta jige arangni. Te tangna da tsika chankong nangni chareza na shama ga daga metok karu ra sirunda. Rambajan ta ta ta ga kelli tenro ni ta marcha ra maru gunjir ni on damo yang yo kas. Ta ga ta ga metok ta yasung na chare zan metok ka khwa ta ta ga kangwa rambajan ta ta jiri kangwa ta ta ta ga narmu. Ta ke kai ni te tang na ta kangwa riri ga nang na chare zan na ta ta ga shamba gan zhe. Ta ke ta ta ga ndi yo ni tenro ni ta shamba gan zhe ta ta chige zi chige nyaga yo ni chige chige ayab chige chige kuku ini. Ta mo yens ko ka. Tagan da yonsa mamin bihkab sa chareda na ta kongni nge yarki kishay nu tarta tsai tigis konu tige ta ngotso ka nga yang cholaasi. Shama mintang na chareda na ta kirge nduk karu, tenro ni kamsir, oya marsir, nukhu, oda chir kwan chongni kirge nda mo yansi. Shama lala laka na yang tiga tiri yon nanda, cha cha yon nanda, tamo ra yansi tige ta njambu otang damba, tamo yansi koko. Te tang ta ta ga shama de tsum je zi ka zi ge zi chi ga shama ta ta ga kar ga shan ji ti ta ta ga khambak ta shamu ini, jambu ini. Tamo tang ma zo ta ga nda ka ka zi zo ra jik che ini, tamo ra yin yung a zi tamo xe tsui ho ka. Te tang ta ta ga di man shen che yin di ta ga ru in je na ta ru haka la ngar wa yin si. Niwa in je na ta ga satru lo nyong ba yin si, ta ka ge ta ga salwa yang ma yin, zho yang ma yin ta ga nyong ba yin si. Te tanga ta niwa ge inje zika ta ta ga ghalong jomba. Te cho ni ta ta ga wakinda tiwa xe laasi. Ta wakinda tiwa xe laasi. Te cho ni kawa tanga ta ga ndi lihtup ta pa laasi. Oya. Te tanga ta ta ga ndi shaji ka nanga ta ta ga maha long jom wati khatup che es. Kunung de kong tiki da tanga ta dana dike chango nu tari. Te tanga ta ta ga timar zanga ta ga chame khenchang ka nanga chare zi na. Monsen tiyo shisha maha te zi. Ota daga kongrikaranda na ta monsen tiyo ra maha niga chigi yin taziyo. Tiga ta annan bi aglong si katup wakin che taziyo. Te tanga ta ndani inja na ta niwa ta ghanan ba yin si. Te inu tabka daga aglong si la katup che la wachi tara che la skiyo. Ta ndani kongni che kono wakin ra tiwa ghanne che la skono tatari. Te inu tabka ndam yon maha si na tiga zavzayi go sari. Wachi che inu tabka. Te tanga da chareza na ta daga aru hkawaan da zhongwa salunga chenu tabka da kaga hkambi chanye tangde. Ngarwa ga da inja na daga sacha ga chenu tabka daga anamba ga chanye tangde. Tendro ni ngu ga niwaan da chareza na ta daga monshan chayon da sato nyomba inu tabka da daga oya da chigeza chiga nyombo ini zhenba tara nopa che me ni. Tamo yin zi tige ta ta ga songgo no tere. Rita ra ta karge sato nyomba yin na yin, ta karge ranga ngu ga niwaan di nang ni, tan dige ti song ta zo chare zi na ta ta ga xe jitra ta ta ga chame khen chang nang ni songgo no tarta. Ta munga te na yin ta ga chazre ta na ta ta ga wachin da chen nuga ndamo ga yin chun chung aasi. Te nu tab ga ta chare zi na da yin, tsa tang ramba ten yu mar toko yin munga ten na mazang ski yore. 年看那把第一次的人给唐爹爹唐子的连城是动词的那种连城爹说我们这个把当东人把样母猪马当说我们这个干卡哇他的扎戏当扎戏动着把打个罗啊皮路其实打个罗啊跟着彩人当说我们人前年年看那把大的母戏

rangga niyo nugu nyengu qara yang chik jintsam mulchuji waya ndamu yu nara nda yang achu shibshirka di tsuda suna aga chizgu nara nyeng kazi na chukwa yang na di kuni dung na ya gunu kur chikshir di hanchiga yang chizar tangna shibshirnda da suyo ni huye zhigna rangga lang kunda nyez yang bazga yar tangjin ranja yang na dunjin tsab chenshong tangdan ranja ndamu gani tsarka wukni oda achu lang kunda shibshir maye ni lam tukwa sunu ga chuni da dunjin tsab chen huye zhigna nye cilin dewa tang yang na mami chun tsab chenshong Sony. And the Moga Dunjin Yotana, Chizigris Dana Ranga, the Huekarti, Dunjin Din Tony, Rangan Gankarguna, Domoyana, Ta Achusoni, O Gankarkutaso, Nitamangaro Nimatin, Nitamgakasoni, Tumtachuju Laka Nira, Yon, O Ta Longkur Shipshir Mayan under Yonchizuguna, Tumtachuju, Jimoga, Joju, Sarchin Jigra, Titaka Achusoni, Longkur Shipshir Junda, Yenching Maniga Kirka Shipshir, Kitsu, Matinara, Tinganga, Samga Nanga, Tarangasoni, Tangi Yelin. Shibshir yeju martukwe o da kirka yin jingmini di chunda o da gan jingmini no hachanga garchin zigra daga di hanchega achu langkur shibshir di laka gata jiglam sarwanda da uzge chunde sona ni tong niya ni lu dawa jiwi chichikani mani zon di lakhtar yanar da lakhtar yanay na dao yin zho yang di kuni shigame ni zhoan zhigo ni kurzgi uka ranga langkur ta chizgunara jiglam sarwanda kontuk sona nro yaman Jalam ke shibshirya thamun thamun ke kuni yang jawa maa zhugu kata ngay kong ke shiya koo nugu ni tong niya ni lugu dawa chiwi chichika ni maa lakhtaray u nugu jiglam sarwa ndi kur zina chukwa yang na ndi khonsu toku nugu langkur ta rikang chenpo ra zina ta achu rangka garka langkur ta ndiktaq gataan gaga menga ta nyan chuk chiga njarchil langkur chenpo rik tara tara ta maa toku yamba ga ngay suk chenja laa suqwa di nunga matsaka taga ta rangka shizar tangna nyan chuk chil rangka garka langkur dikdak gatang gaga menga langkur ta yani matsil ta achu rangka chartay nara ra ta chizgir tangna kirkal shibshirka nabata ta thangga langkhur ka jiglamga shibshirka nabha sarwandara niga jikpa jik chongjir jagoga ta ta indi taso ngay kongshya kongnuga langkhur garka langkhur ndara daga chartaga shibshir nabhanda niga jiglam sarwaga nangdunja ta na jiglam sarwaga nangdun chasigshi jir jagoga di tangna ta achu rangga garka langkhur ngay kongshya kongnuga langkhur ngda chambu lo chiga nangzirka langkhur zgi yin tangna karka soyane shibshirka thani ta jiglam sarwa maa thunni ngana tau zige chunni suna lo ta niwa tang lo ziwa niga chizgunara ta jalam ga shibshiray ju maartukwe zemba ta lo chikwa lo jepa lo jwa tsangma uta kirka suna achu di ta achu shibshir satsi ga shibshiray guni tamur di anchega lo chiga yen lon sunu ta lo chiga shibshir tang chigir di maza lo chunga ga yen lon sunu tau zige chunni suna ta lo chiga chuni shibshir tang niriya guni tamur onchang ta thangga jiglam sarwa ta chamo zhigra zi tangna ta ta thangga jiglam sarwa nda tao zhiga chuni songna ta achu lo chiga nangzir kish langkur yu chelpo zhigu ga o kirka songyane di jalam ka shibshir yu gu namban da thang chiga jimang tang zhigu ga jimang tang no kang ra zina ta lo niwa tang lo zhiwa di hanchega lo jepa ra jalam ka shibshir yu tabke yez o kirka songyane jalam ka shibshir yu yu gu ndi kirka shizgu na kachang nandru jimang tang zhigu ga ta lo chiga nangzir ka langkur yu chelpo ta thang ni maar tukwe shibshir satsige songyane shibshir yu margu ga ta kang ra zina achu lo chikwa ra lo chwa niga martukwe shibshir satsige rambashinle ni martukwe shibshiray margoga daga nge chalam ni shibshiray gusko no ta achu khapar ka nangan jamjir totam chigni chigni simga malak kalaka ga shibshiray tabnara chigni di hanchega nina ta achu jamjir niyan tukra kak nangda langkur todam rikak sko no di nang soya ne ta ranga nuchul huang ira tabtang lak chaniga chaniwa songna tekir ka shibshiray tawa ta ta uzga chuni songna o tsangma uta rame nar karma kangra margoni tamura tamura ta chertanga chungi kongshi ko nuga ranga garka langkur chambu o jirchil langkur chambu ndikta gara gaga main langkur yotsilpo ta lo chiga nangzarin tangna lo nigan choni shibshir tangkar ye gunar ra onchang shibshir ka nambagan choni tangi tasmashin nur lo niwa tang lo ziwa lo jepa laswa jalam ga shibshir yeju rame ga shibshir yeju tara ta ranga rambaza zin ni shibshir satsikni shibshir yegu no lo chikwa ra lo chwa niga maar tukwe mekanda tsangma gu yeren zin juu tara ta jiglam sarwa ga nangdun zha di hanche ga lo chiga yen ziga ta nge kong kishay kunu gu lang kurgimda chenpo lo chiga yen ta chuta lo chwa nga ga yen yena ra chuk lo nyekha lo nara chuk tsangma wata chizig razi tangna lo chikan chone shibshir tang chige juu maar tukwe nga jiglam nyangwa ta lo chwa nga ga yen ga lang kur chenpo lo chiga nga shibshir tang niya juu jiglam ta meni tang zhigo ka meni tang zhigo ka ta chuta lo chwa nga lo na nyekha lo na samche lo na wata lo chiga shibshir tang chig maar tukwe ya margu ga nda jiglam sarwa ga nangdo yin ta di hanche ga chizar tangna ta nge kong shay kundu ga o charta ga jiglam yin nara ra tangma ta uzge chone songna o chizig razi tangna lo chikwa ga yen lo nugu shir

ཁང ཅིན དེ མ་བ་ཇུ་གུན་དམ་གནམ་ཤིང་ཧོན་དར་ཡོག་

0: bu lam yig de mo ngag na yol
1: lam che ni zin jo bu um chen na sal
2: dem zin lam dun
1: che jian de lu zin lang mi lam ka de na ti lam dun wo che cham chin che lam ba
3: Kheche, dhalzilarang mi lam kare, ngasi nyamuk tam chindor wu che lap shen. Dhalzilam tun.

0: tang tam si ni sim tang sim a bi chu tun tang tun ga lang ni li tang li ga chu chu
1: cho ngun na wo shi ge la nong chen jie gang jong xie zeng lian chen da nian bu de ga si shi
2: wei
3: wei
2: oh gen sun wo gen dan le ge kan kan zeng
3: oh ya ya demo demo chu har ja cha shi na
2: ye ye ye gen la demo demo demo
3: demo demo
2: cheki tarang nga lensen na tikta japchu re no kwatin chesne
3: ya ya ta chu lensen ge chari she chu go ko pu yo no kwatin chi
2: re re re kwatin chi gen cha la chung ji na ta ma chi ko o che lo so ra tani o che ri ni so chu ra sim ji de le ka len re mo khar sang tarang na lenchir nga su yi da yo ka a ma chi ko le no sha wan de na chi shi ten yi setting korum thune jina ranilan december se no ge nyuwa avachi yana mawa ge uchi argni anzen chung pa sim ge ge sentum da a she ju ni na dang riwa yi mo
3: re de na ta nyen kan chu gu nam ba dang ni she no na na nor song sa da song sa ti mo ma nga yu chi ta da ta nye zu ge nye chi shi zi na da ta ta wa nang ka nga lu ti be sim re ji wa tang zi sha wa li ra lu ji chi Shesum shevzi zin gorsung zi.
2: Ta
3: tira nga rangka chi zi lorji zina mishi gira. Jirim nyongwa. Ta zina tangmo shena yang te chi tsika chiri niri chi matani. Tantro ta shekara gamu. Demo ziri ta yena ra. Tanti nang dani rangka nyongwa zika tsaga tsiri yuka. Nyankan tsangma chabka samlo jiri zi yena ta samna yin.
2: Aganlaga yina payil kangare. Then I remember Jindal Hopta Chi Jenny, Topsu Shawa Chi Lini, Dargni Tanzikala Supa, Potalag Totum Chula Supa, Dutavili, Contala, and Arambazinde and Chi Jenny, and Gi Arambazinde and Chu. Tamjis Gandor is a Shenu Gini, Tarang Yuana Chuka Samse, Nachukotas Ningit in Alana.
3: Oh, ya, ya. No Payum Chuka Kiwagin. Lo Jack Tony Ta, the Nal Hopchonzi, one Ray Garden Hopkazi. Te sungi lochikini ki toni lochung tarshin. Tani lochika yang chik lochang jojo ra tatari tatso shantan tui sikiri. Di chik sokzu zu yili yang hachir dawa dungye zikata. Lochiksum ki toko tani ta yara solu mariki tong lochaga marim zancha. Te shiki tani lo vizhengo ra. Tani tanchi tongi lo ta lochatari girgina zhagi. Tātari tārōng lō chatik chabdhān rē tā yinā rā rāngā lōmā rāngā tī chik chīnī tī mōdhā rē rē tā yinā rā kāp tē kāwā tāng dāmbā tā gīgīn chū gīgīn tā ak tām chī shukwā tāntu ak shādhubu shukwā tāng khuāchīn dōrjī lō shī tāntu ngā chū yāvāngjīn lō shī tānta tāngmā tāntu ak kūmū dhū Tā tsangmā gā gātrin nā kā chō chī gā mākhī nē wā nā tī Khuad tā kā tām chī rī tsang gā tā lōr ngā wū rāng kāng tē Pā chī rī gōmū gōmū gōmū gōmū tī yā Mān gā kōr, tī gā kōr, nian gā pīn jī gā dō Tā nā tōng rī kwa gā kōr gā chī gā yā chī gā chāng tāng dā rī Sālam dā rī Tā tī mō mā ngā tā lī Tā tā tā wā nā kā shī rā chī ngā dāng zā jām nā Rangka so jingar gini ra te tani ta honga maajizga tsge zista muzi zhigtangni. Ti muzi ri tani gergen loa nga yene yamarga netsi kandika thuni tina ra rangka shigni lobjong matata shegu ga. Ta jiga marimga tarshina zika chashin yena da yuanden yena da kandika tsumji na ra ta jiga ta jiga waga menu gu tsuti. Ti li chan te lobja chamo jiglan tando li ra jiglanga maajiga ta loo shigni zika. Tani ta jachi javzi lo ta di tsunga marga chemo na nga jiglangi. To tongo jiglangi ta tangyong marga kai dekak. Tani jiga zangu zika nyingi gorme. Nima simchi chizika tsumji na ta yayi dekak na nga hara jiri. Tani ta lo zi dena jiga yayi ka dekak na nga jiga jangmi ra. Timo zayi na yina. Ta yayi ka dekak na nga jangri to tongo tsumji na. Yaika korka tana yinag tsu tiri ra. Tantro somra yukwa ri yawi teka. Thana ranga ta chiga shiga chiga kuwa rama kuna timu nyanga ra yukra.
2: Yari.
3: Tari ili ta yana ra kri kozi ili Panjig lo jigni ma karma tu ta chadum ka karma zo kama chenshmin ri tani ta ho pagra de tanyong mur de khna mi chu shara tani gergin gos ko ka tri yena ta chi tanyong mur de kh ta wo yik de kh re ti har ja chonga tam na jilang gu ga jig lang ni karma ja chi chang lon sung na Da cho chom jin na jayig ra woy niga ga da chig ol gu tong tong ta shir tu zi ra. Da nima sum chi zi zi zi inka zi yin woy ga da jen ag zi ji dan ho lo za zi ji. Da lo da chi mo gu chi zi da chang ma chig jig zi lang yi. I le chig alo la da ka ja chi jang ag yin chin zi lo gong zi ba.
4: Ni war tani Beijing hokta chimu nang zga sungi lo chikira chiga yang tani sab jung zeye tantro ti war ni gapcha konga ra kotik war te wojung hokta chimu chiga dandren zi shiin dani yang girgen zanra zeye tazi namanga ta hachi lo gir ya
2: Re tsulo kila gil hokta ra chungu margil hopchi nani gergen gishawande dhikpun hukamde na hopcha suu nanda chizgi ni
4: da tholo margil getun hopcha nani da zo dari da zo marim gandzan chazari dari da zo marim gandzan chazga da di nani da wo nangka zomba bu dantro kewa dimu manga za yung yo ge huynchuk jina achu dambum jia zomda nu da ge da dongstong zomkin Tantro nyangang rakin rila jya, tantro dola, jaba, long rinchin, ta jaba long rinchin da chu chungji na, ta zhigni nanga samnu timozari, chashi tondro, ta nda chu chungman zantra, ta ga chulum rik gaitun lopcha gantzantra, tinang ni tharchin ni, dhe le ta chungma ga rangrangka chungji, rangrangka lopchung da te teni chungma taro nangka, na tambu zile tsin jyo zga tsge zchi lon song no chho tambu zile
2: mare de
4: ka te ta rang chung khu zga kor zo on ri ta re kung se che tan chho go lu yi shu se che ha shi ha pi ra tsara ta khu chi ke ka te ti lo su ting ge de ri ta zon ran der zila ran der ye li man zan cha ti ka te ta ang tong lang tong zi Da zu sun ta nyang ge gur de da ge xiang qing ge zi li da de mon dan de zi li de mu zhen lang da da zu de zhen zha de mu mi xian na ji ni ji de ju wo tong yu ni da wo nu ka da lo su ge tong ni de wo tong ni dong chu zhong zha de mu de ji de wo tong ni mang a de yu ge de no ni ni sheng zhe de ge jiang xi da pu ge de ma de long zhen zha
2: na de
4: de chong jin a zu da zhang yong mo ri ge sa cha Tantro tsomrik kachha tani taa kwenchukji na chashi tondro chiga, tantro tagmbam jya chiga, long rinchin chiga, traba chiga. Ta tsongma gata tagma ta lonsung kazi gyan.
2: Tes tamchuk shargara sargi okamu?
4: Oya, tamchuk shargata ri. Ta tsongu marga sopcha chimu nani ta tari tuk tongu nga tsomrik kajonlik za chika chika.
2: Nare.
4: Tsongji zhonglik ta chali tingi nare. Tani ta zhigni di Beijing hokta chimu nanga songa lopchong zi tangi shirayong tangi wok zeshur kwa zi. Wok jishtik lorji zi. Te ta nga ranga kashog tang zi. Ta tsu chazari zi na. Di gupchi kosum lota yi. Gupchi kosum ni korja te songa magani girgin yelang su kumu ta zon zeshur kwa gata. Tungu na yola mela dhari. 대 높을 아니야. 전초 뒤는 뜨니 좀

야 능이비 두고 총총소 체남바 데모이나 다타치 저거 산진능 전반데 니나 총무 워크 롱칭거 운동이 감성거나 총치 쪽소 제다 고리시비 디슬 카르마 앞지는 거 나 총시비가 저거 타통림 천인 안지나 두고 총총체 리탑거 두고 포자르지미 리에타나 두고 총총 참마게 영 당디 아주 탐모더 근노그 세라 총총 나 총시비가 슬림 천한 년주 나 총시비가 저거 찬총을 이리그나 시죠 나리와인 Ri Tanachi, Nawasumga, Womai Landiga Tanga, Nachung Shipiga, Chicken Rulitara, Achi Lakshizga, Hobjung in Achamore, Lakshil Sarwa, Hobjung Mashipi Arwanda, Limson, Womagatuk, Lakshilti, Achi Young Shira Jungazina, Alonguna Yonuga Tuku Chung Chung Chung Maga, Po Jarjim Tang Santa, Achi Tangshigan Don Juia. Kuipa Yuandan Kinshapa, Tarsin Chiki in Jitan Sal, Alongan Hipa Mangna Yung, Of Yakir of Jinta Salmani. To go chong chong chong magi na yoka? Ya, tena, to go chong chong chong maga, nawa stola nyunja, ta sung jina cheta go diyono, yang nas hasha lak shikituni, jaganani, sai, jekanani, demi datani, laks lak sarwa zicheta go disio ya, tena, to go chong chong chong maga, shiptan yungo. 공정소는 Ritang Tangdi in Jana Lakshin Dinjinayang, Tukuchong Chong Chong Maga, Hanarjibka Lunga Markera, Nimbi Wakajali, Jambi, Nolanya Yunga Rivayan. Ritana Tukuchong Chong Chong Maga Lakshin Dinja Kuga, Tana Shuni Putar Jimga Lakshin Dating Jel Datangi, Nantuna Ragadiz Tamashi Juya. Tana Kunzung Sonam Serpim, Chipay Yung Kanli Jel Sekunun Dinjina, Natsu Parpi Jau, Yungna, Tapi Gulak Sitinomba. Yang na carah coba kini number jauh siapa anda jenah kerja tu unsur sunum getara yang na ringga tan zawati kacam ni kiwatam main ber niwa tuinci kihang zawi aloti cuta damba temu genjena nihtab kerja raglinu tindi yundan capar jenah danu ke cewas gina tita jeng genjena jendi kerja suci noni Tony Kirgis, Chapatan, Yana, Huntan Joker, Giva Manchiver, Chippy Chuno, Tatashekuka, Titan Kirgina, Arad Jau Sangitan, Koli, Jella, Tumargi, Segunda, Tas Hastanani Nuga, Red, Dunglin Diaz Yoka, Te Yenara, Yang Tamchilinjana, Sichino, Yang Nakhchenzan, Red, Jau Sarazitana, Tatukuchon Sama Higa, as he Tijinta. Tipa gastikas kalam dabjili datangi khchenzan redak jau tang jilwi tamjin manga zi chichu shenar tana redak jau khchenzan gandakura ri tukuchongchong manga zi kipachir hiyochir redak jau sangi dh chiku gita redak khchenzan tamjil khsichi nun tamni kargi khsichi nun bala kargi ta njana Rugramda Murguni, Hora Chumurguni, Tamuga, Krihsetan Niva Dengri, Yunghili Nazu Rinchin, Armuchi, Nazutang Damba, Yangna Hungun Korlu in Jena Jerui Jau, Dunjina Kerge Pepsetan, Yangnan Joa, Gail Jamba Lasqua, Tasum Guti, Arangil Chipug, Langja Langchen Lasqua, Tamchil, Siti, Nanjuni, Rung of Jernjuni, Tamuzgrilla, Dana Matamchil, Jinju Tamchik, Sita Kurgunu. Dengan kerja sunum ke tulis menu ke diwar la di cengge ngaji ngiwar ta ta kongzong sunum serpi ma cipe yang kelip jel arada ke jepu sengi tang kolip jel la cumar gi sekono ke ta laksel datang dewi nang tu nara ke dizi cukup cung cung sama setang nar ta na cung ti ni bili man zawas ke jago na ta ngiwar ta arangga sunum ke cunda suku ke ta na ngaji ngiwar ta lomnyir yukwai Tambi Chitang Jel, Nung Gis, Munshung Chichin Tambag, Natsu Jernug, Ta Hirk, Nu, Olochig, Njin Nyangchil, Hishata Tamchil, Yukwasg of Jang Yutata, Si Kelchiner Go. Ritana Shunin Jina Tarong Tangchin Don Juil, Kungzung Sonum Serpim, Chipayin, Kalib Jela, Red Japo, Sangitang, Kulib Jela, Tumar Gis.
ri tuk chong chong chong ma ge la zong tanga kong ku ra ta yo chi nga chi ngi wa ta ta sar cha lak shil gir din lak shil che khang tan chi la su kwa nga chi tan da ta wi lak shil ma zi yo ka ta chang ma ta nye na lon zin yu yung ka chin nang ga tun chin zhe go Ya, nyingi bi tuku chong chong cho, shunin jina pu zhar yim ge na chong si pi gas lim cin nang al chit de go diyo nu ge chan chong sambu ge nang tun na rag di zi chi cho ngok cho ya. Tana tang di na chong si pi gas lim cin nang a jo ki ting jir ti pa gar jil rig bi shkar kong da sambu chit de go rig chi yo. A lang ag jir cila ga shin yo nu, dip jin te si le lin jo ga nu, amang le lin jo ga nu, tuku chong chong cang ma ge ying, shkab tong di shib de nyun zha, tuku chong chong zi yo lo ka tang cam ni, si le zga nye mu ni jo ki ting jir ge nang a go rig chi yo. Tana chan chong niwa tipa gharchi ka nga yung ba nartam zgra shi zhong zgi che te go rixi yo. Khtam marchi gan juan tang yo ni di jint shi zhong ra nartama nyan jo ga ni taan jina nartam ra shi zhong shi jo ga no ga chuk chong chong chong ma ga yung shkab tuk ting na jur jur khe shib tan yun zha tang di tipa gharchi ka nga yung ba nartam yukwa zgi shi zhong zga yung nga chi nyan na go ji yo ni tamo shi zhong yukwa zgi che te go rixi yo. Zikti chan ba rig pi shkar kong ga nga ta na chung si pib jen xi di teng jen xi ngok chul da teng dil da teng yi zu chan rim ngon guk chan rim teng dil wi xi xiah kor zgin jina ngok chul chi yin ta na chuk chung chung sama xi sil tari ta tong gu cik song zga di na nam si jen chik ni jen chik ri nang ji se chuk chung chung gang mang zgi jen chik chung teng nan zhan zha chan ba huk teng nan zhan zha dar kum jina yung chan ba zga xi gu cap ching zgi yu ka xini njina chambanda hukdangna ta xayi maa zi xik ka yoni, njim ka yoni, ca jik ka yoni tamo gani cita ti jengi chuk chong chong changmaa ga chanjim chamba nguangu gai ju ta njina ranga di tanggab jing xi tang jilwi ta lukwa zangmaa ji ju, kanang zangmaa ji ju, chimni tiksili ju dihan chini chima alung ji kanzhu ju, gwenji chunbu gwenju taxi gachi nari Tihan chi nin jinayang tuku chong chong chong maa ge diib jinta di tanga jin xii tang jilwi xii xa munga zi xii ju ta ta xii gachi ge. Tihan chi nin xii xim jie luk tang jil da tangi achi liam cin nguan maa ge chua ni tuku chong chong chong maa xii ching sa zi ngu xta zi tuku chong chong chong maa sem naa yo ke. Tang di jinayang bih kaar kong dab jilang diga tanga nab shuk chan ri kwa ta chan yir kwa chi mu bala to ge tam ji zi gara ge di zi chong maa ngu xto ju yil. Njig ta cho di chud yo tang na tuku chong chong chong maa хэцгэ нинд мозы данга чи хэмцэр гэ цэтэн жу юел ари тук чон чон цама гэ тэр гэ юкуз хэра тэнди на чон си пега цэк гэ чок ки тэгэн жэр гэ кэлма шига тэрэн чэт гэ гож гэ унуг силэ нэмун дэ нига чи нян цэ чин юн юел

0: 샵쯧 알아래래
1: 젠 게겐 빠진 라래래
0: 난 허리 튼튼 알아래래
1: 족보 천사터 제초 나초시 비가 틀린 튼저 조기 튼저전

0: ཁལ ཁལ ཁལ
1: ཁལ ཁལ ཁལ
0: ཁལ ཁལ ཁལ
1: ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ
0: ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ
1: ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ
0: Aro, ngi cho, hucham na tan duk kira, onchang nga lakcha khchigira me la, ta chizgi go gara, ayo.
1: Aka lonchen, tata samu zire, nga, chek nazgan jini tongkawa nama chukna re.
2: Aka lonchen ga, gopa tata ngome chi shagan doli, nazga inga, tongshawa, chan tangzi.
0: 这个东西想弄一个呢啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊 zanu kodag yin.
2: Luan gahan gor nujigni, lanchinga zasaga nukgawa, chem choma ye. Gapazig na ngalhungi, shganlag chama, gujime sunzga. Chizgigu makhidao nukgabdeda, oh, ngonchit zaga donjam nixjamnu, ani chita yiladani. Ya, benda zige, rima rima, dazig dajig gujirin doli.
0: Ау, пында цыкылығы, ремаңы шуғы жөп көңхі ғоя.
2: Тази, аржы қоқы. Цыки, ақы ғылан чингі, кіл көйі, рима-рима, дешуға абжигдіңзігі. О, ақы ғылан чин, ақы ғылан чин, чи сөйім кірім айыда, не чөш жөпну, қотығы ингу.
1: Zagi zhugbo tong chaga ma nga zhig chili yungi, ya zhig ma zhig ye gu kira, a xiri gu tab zhiga ga zhig da xiong gu nye gami kia, da chi zhig ye zi sim chavi, sim dugu da chikula da da ye gu kia. Dani zhigi ndang zhiga chi za zhiga abjawi, khalur zhiga. Chaminyon, chaminyon, nga tab zhiga ga zhig yo ki, chaminyon gu!
2: Dani da zhiga chama ga, Kirgi gochig anyani, rong-rong sani, gabi kaga, dambag zhadi, tagrong axi gukhi. Dani da akhi langchin, gabi nyen khali tar songzgi.
0: Benda zhigilag, guachin hundu che.
2: Zhigi, guachin shimrgu, chenna nga shukshubga zhinchin ye. Nga chi silah ka kiyo na rurum sha je ujil marung.
1: Di tani zungta, zikira akilang chi niga zhugbo nian songzi.

Tangina, Rixil Junglik Xamlura, Zishul Hta Tsikinjina, Yurblang Rixil Kama, Hanhishtan Samuz Tibuka. Nablang Samli, Rajunglik Mandawa Sosin Jung Konsikiro Nukjeng, Kuangina, Nablang Samli Kambu Ziri, Tsamag Tsanin Zaluk. Retitana Chishuninjina, Hjishin Kongjina, Chungti, Ranga Jalam Kandaz Gilinjuz, Tishinjan Duel. Re Platunjina, Yating, Jordan ge chimchisgni chiz chungti ni lihtu ji yoni matsal karga thojing chini chhagshang yang chini kharchi dini atamuzgin chenga ar gergeng karga nyanga plato si taktangs plato se gonon den jina agar sagashke ke nangto jina karge hojung chibi ton tamuzgir jigni ni changma ge jina karga nyanga plato se gonog ge gergeng karge nyang zga chanon da angimang ge loksoni ten razgir Titana to Chongchong Changmag, Nalung Tani Pixamlu, Tokun Chemu, Balatu Tender, Chi Tonina, Dahisonga Hari Titana Chi Gongni Jena, Lung Tani Pixamlu, Tokun Chemu, Balatu Genjina, Gisa Gita, Konga Tamsun Ranging Samchi, Nung Gisa, Kongani Jinina, Konganina, Balatu Segunu Chi Ternina, Konga Nangin the Chamuzinina, Toko Chongchong Changmashi Tender. 마게 희송아 아리 디타나 플라토 아르군루 니히손디 크긴이나 멍터적이 찬이르 바와 수크라테스 고논데 게르그나테니 아즈그니 콘 흐셰크 실르 코르즈간디나 니코타 흐심지그이 존디인지나 크르기 절음디시기당스 아 심지크 라워니 키와라 멍적쟁거 흐치오담바 멍온젠디신우쟁거 아랑거 시자라 통자 체처켈리 아랑니까 삼리 말크 고잉 Tanibili tsiktansik. Hari kongjina argonglu tanjina zhubchir songgoji kong nihkura shini. Shir yatina logi tanjina kongzang chasang zai zi zitangna aka dama si gonglugu loblangda tsiktansik. Data nabiyik torum loblang ngahi da ingog. Palatoga loblang di chanyi rigbawa tanj dhichu li vzhenjina kargi hrtirig tang ghanamshil rigba хичинг ирбасо арангшун царга хисанд чтиок тэнүхчэнг шу сосуг хомайн мөнгүс гинэ лоблон дэнди тас палатуг гэйфти ирба гачна зундатын кунги ми хсамжиг тунга цэг дамсын чинил жана бэридатын хсамжигра штагшул тан чуазг шепэр гэйфти иргандита кан дэтмек доли тэнүхчэнг кунги чэт акадэм лоблон гэр гошин гэртэнга Chazgitiyo kazi tangna, khayafzi irgba mokhin kan nam nangta mayung zi jitangzi. Hari ndilakani, lukun chenpung blatu zunji na khayafzi irgwaan di xiga tangduli ni jichinzgir la. Hari titangna blatu ga cienjik ga cua xiga hachang ga shkipu di mui ni tenzazgir. Kongwaanji na thomayang mungusiong tangzi. Thoma cugin kongwaanji na hargami xini matzil yil sosuni yunglugu Jumbu Changmagin Kunga Daiki Tsamilik. Tangzga Kunga Lhomazga Nyanjige Gunufgawa Kungi Njina Aranga Lhokun Chemu Balatu Njina Runhukzga Sintangzik. Lona Yachi Sunuga Balatu Nyantunga Tanga Yungni Matsil Karga Lhomazu Tang Nyamda Da Nyantunga Choga Yungna Nyantunga Xichanga Njina Tsambarrozik. Zhizgin Gornuzgini Kungi Njina Kungaga Jasirzgini Ngarsizik. Jini Changmaga Kung Hanyla Song Song Zin Doli Changmagin Jina Da Songyi Da Ganlgin Jina Hanyli Song Zubig Gun Ushkarti Da Changmaga Xinu Ganlgin Jina Da Njina Kishik Song Zin Kung Digta Qashtangani Do Nuga Do Cikag Namba Da Njina Yang Chani Rigba Wa Jawa Natsuk La Ngar Zin Samzik Xe Gun Udan Ganin Jani Dinda Zikir Hari Chukho Chong Chong Cho Dinang Njina Po Jar Yung Rigbi Shkar Kung Kalamni Nablang Chani Rigbi Xamlu Lukun Chemu Bala Thu Sikonu Gishishinda Chichung Ochtu Sitangnar Chukho Chong Chong Changma Gila Zongtang Hari Kung Atsun Jina Xamchi Kung Yukazina Pheksam Ga Yankam Sini Nubung Xamchi Chakshin Zgyo Ka Dijang Chukho Chong Chong Changma Njina Narsu Ni Lupchin Jamnu Jini Kung Xamchi Ndi Shibta Jinja Yung Ariwa Yung

0: Jamtin.
1: Ah.
0: Jamtin.
1: Jamtin.
0: Ah. Jamtin. Da. Ole bata bata zna da huawei. Ba ndi ba ma de tongkar korlo jamtin wen ba xernya. Da chorgo chi koni chi no jka. Ah. Karmaz jamtin de da tingi chorgo ni hi sunu ja te da ya da chi chere jgon da khi ge ya. Chevjer gantik nang ge chevje. Di nang ge ni chi hi sunu da chama chi ga. Da ni ga ni ga.
1: Thank you.

ཁྱི ཕྱད མམ གསི

0: lobchang gyo gyo ra ta tari ta zo shenchan dui zi kiri di sokzi zu yili yang hachir dawa dungye ziga da lo chiksim ga togo tani ta ya ra solu marge tong lobchang ga marim zancha deshi ga tani lo vijan go ra tani danchi tongga lo ta lobchang tari girgina zhagi ta tari tarong lo chitik chibdan zhe ta yina ra ranga loma ranga ti chini ti mozo zhe Reda yinara, kab te kawa tang dhamba ta gigin chuwa gigin ta ak tamchi shukwa tanchwa ak shadrub shukwa tang huachin durji loshi tanchwa ngachu yawanjin loshi tanda tsangma tanchwa ak kumuzu ta tsangma ka gachina kachwa chiga makhi neo na chi lakwarta ak tamchi tsangga ta lor ngawuran kang te pachir gomu gomu gochiya Amman ga kur, tsiyi ga kur, nyang ga, kinji ga zu, taa nantong kwa ga kur ga tsiga za chiga chantaan dhari, salam dhari, taa timu manga chali, taa taa tawa nangka shiraa chiga dangza jamna, ranga so jinga chiga nira te, tani taa honga maja chiga tsiga za tamu zi zhigtang ni, timu dhari, tani gerken loa nga yane, yamar ga netsa kanga ka thuni tena ra, Rangka shikni lopchung matata shekuga. Taa chiga marimga thar shina zika charchin yena da, yuanteng yena da, kangzika tsumjina ra. Taa chiga tachiga waga menunga tsumchi. Tuhili chung, te lopcha chamo jiglan tando lira, jiglan ka majiga thalo shikini zika. Tani taa jacha javzi lo taa, di tsunga marga chemo nanga jiglangi. To tongo jiglangi taa tangyong marga kai dekak. Tani chiga zangu ziga nyingi gurme, nima simchi chiga zika chomji na ta yayi de khana nga hara giri. Tani ta lo zhi dana chiga yayi ka de khana nga chiga jangmi ra, timo zayi nina. Ta yayi ka de khana nga jangri to tongu chomji na yayi ka korga tana yangag to chigi ra. Tantro somra yukhwari yawi deka, ta na ranga ta chiga shiga chiga kuwa rama kuna timo nyanga ra yukara. Tadhi ili taaya nara khari kozi ili thanjig loo zhiga zhigni nga karma zu ta shadum ka karma zu karma chen shmi nri. Tani taa lopta gara di chanyong marig di kak nani chu shira tani gergin gos koka. Tadhi ina taa chi chanyong marig di kak taa woyig di kak re. Di lhavja chonga tamna jilan koka. Jig langi karma jachi changa lonsuna. Tā chō chōngjī nā jāyīg rā wāyīg nīgā gā tā chī gā gā tōng tāng tā sērī tū zī rā. Tā nīmā sāng chī shīb chī zī yīng kā dī yīng wāyīg gā tā yīng gā sī chī, tāng chō lō chā sī chī. Tā lō chā chī mū gā chī shī tā tsāng gā chī gā jīg zā lāng yī. Yī lē chī gā lō lā tā kā jā chī jā ngā gā yān chī zī lō tā kōng zī pā.
1: Ari
0: war tani Beijing hokta chimu nang zga songe lo chig ra chig ga yang tani sab jong ze ye tan tro ti war ni gup chu konga ra ko tik ko war te wo jong hokta chimu ge chig dan ren ze shin de ne yang gir gen de ra ze ye ta de nam ga ta ha chi lo gur ya
1: are de de chu lo kl a ge lo ta ra a chu mo mer ge lo chi na ne ger gen ge sha wan de de po mo kam de na lo chi su na de chi zi ni
0: de chu lo mer ge tu lo ta na ni ta chu de ri ta chu ma rim gen zen cha de ri de ri ta chu ma rim gen zen cha zi ga ta ti na ne ta wo nang ka zong ba pu den chu ke wa ge mo ma nga de yong yo ge huin ju ji na a chu tong bu jia zong de nu ta ge ta dong tong zong kin Tantro nyangang rikin rila jya, tantro dola, jaba, longrinchin, ta jaba longrinchin da chu chonji na, ta zhigni nanga samnu timuzri, chashi tondro. Tanda chu chama dantra, taga chulum rik gaitun hupcha gantra, tinangni tharchinni. Tukhi ili ta chama ga rangrang ka chonji, 让人个老兵的

Yatkunaba tena tereng lesen di nganya kentuk pomenyo wazu sigi dali kabji milis nari wasali ataka kanta tena chertang ta karsang tereng lesen nga shinkeng nganya kentuk pomang chi hizgeni na ta pachani na dari wasa ju go mil tri tena riwa ka kang da ko yari wasa shinkeng kentuk po na kabji milis nga paper gaps sa tena warkunde nga si tereng lesen de go kobdi yo no tarta lama degi dayang galang bi Thai Chirsi Vaskunu Gajinyamu Da Kovgi Chiyin Nabasoog Thindan Tang Tsam

yil kang to shin yang sa tung to da jing li ga lhasam ge dum ni zhan pan la song gi ba dang xin zhen ge zhen dang zhou di li shi ji kuo li ge ma lan zhen chung dan ni ran ni ji ti chu la ren teng gi xi bu de xia ge

Yatuk namba tena kone ngatsi lanchi te lama pahmo doma ga langbi yu hama langgu nyamanda asakunu ga mala nyamu di nyamga ronyong zingar. Tena shamni kovdikunu ga nsamdi lakki lawa namlambam ga langbi thai lamangra sini donan zige donan de yankam ngumi lesa nga apshin khenche nyankan tukpo shika rewa taarta tarik lesa nga kovdik shiyo tena war kone ngatsi lanchi te donan de 제시 그냥 강수 리더스를 고르시지인.

0: Chomchindara Langak dansum ki Chomchindara
1: Chomchindara Jengu shasum ki Chomchindara
0: Chomchindara
2: Zashti dambi chukun namba chen namba dimu ina Tata chichik sanji nang zimba na nang chong jang duk nyan ching kong warka la long ching jie dhub zimbi Chomchin dara shibi li chen yin Chukun namba dina tari li chen di nang tang aci ngar zin tang chong jang duk nyan ching kong tang Chong gong zay kukur zong wu Zong ma mong sazong ni ji zo dhub tang Chong jang duk nyan ching kong warka la nyan jir di ni Stay kukur zong len jang zik chen go chal chan chong Stay kukur zong rin li sil ye kukur jang duk nyan ching ju Seikho zong rigni kanchi jingan dhub shi khang. Seikho zong shiba gabo chi sojin rigni tarpil zali khung si rog dhub shi bi. Shiba gabo thangmi oche tanghui danshin jandar shkab dhambi. Kag gawa kovdik shio ba tang, timan rikshil jantag jang kovdik shio bi, che chak tindan tang chambi mondin shi. Thumar naba chog, shiba gabo thangmi oche tanghui danshin jandar shkab dhambi, kag gawa la san rog shi.
3: Kipir bi ngo chin naba tang, nang nyoyi chimtang naba, thangma aso jo de lo. Mana dekh ko jong do kam ho sing nya ga jad la cha tong ho ji er tu pin da da tang bi da si bi mang tong tong bi ho chu tong ge re ma yan
4: ya da de ran ni zin zhe zhe zhe de ko ni ko ri da de san nya na de san ni zo mi ge zhe wo zong da zhe zong chi ra wi la ji ba ma ga win da zhi ni la min da zhe ni ji dong da zhe ge yi mer tin de hua yin de ja da mi de jin men de jam zu ge wa me la zhe zong be zin zhe zhe ko lo ko ri ko rum go chi ni ni ge gen pa ma ni ji ga chi de ni ni ga la nya de ni da ji gan dong pa ji wen dong ji de ji ka zu dong ten ba ga bu ji jian zu dong ten bi dong ni Kamu cha ma zi ma, gomu ya ma zi ma, shi ba ga po tuk mi wo jia tan huin zan zir jia chin, da dao si bie ba, gua zin nyang ni shi yo. Di hai chin ni, yi shan do bi ga cha, yun do bi nyang tam, da gong yi shen na, xiao ji tong zhan chung sar gong nung di tang ni, ni ra ga wa zi gi la, mungo jian na zi gi la, ga la nga zi gi la, ma ra wa zi gi la, da ka ba ni ga tuk nchuk zi gi la, do ra mo ni ga ngo zi gi to la, tam ko ang ko zir kong na sa zi gi la, si chuan tam tong ko so sa zi gi la, mara chik shen sa ju ten. Do ji ser kong nung do ta, ju nu di na hoi nung mung ni, tong nu di na ho nung mung ni, si ji ma hi tuk jo tong ni, di tuk su ma hi kong long a ko tong ni, si sa si ma hi jung zi na ki tong tong ni, di tuk su ma hi sim shak tong a tong tong ni, do tong na chan li ma hi no, ta tong na men ben ma hi no, la ten na zi ma hi no, shen na li ma hi no, ma ki la ma ta ma hi no, zi ki gom da nyan ma hi no, rup ba ta ma hi no, chim chi la nyan ma hi no, mu yu la sa tong ni, na yu la an zi ni, Chawar ngak sa sa, ma nang ki xie xie. Tung pa to ka sung ten gu gam di, yung sa me na sa na ching mung dum nu, si na chung ma na dung po tung ching mung kum nu. Si che zi yi ni, yu cho luk tung na, ruk ni, yin ni ruk kwa mung hile, yin ni ruk kwa mung, yin ni, yin ni mung hile. Chung che mung dum na rung o ko di, chim chab zi tung na rung ho to ki. Ang ka si pa rung a mi ni, si ka pa rung a da bi, rung di rung yung yi rung pa ma rung ki di. Si yu la sa tung tung yi, yu la luk tung tung yi, si sa hi ma yi sa da tung a tung yi, yu ka hi ma yi yang zi tung a tung yi. tangi si ta hi mai na jam tu kam jo nare yo ko hi mai na jam tu cha jo nare ti sa ta pe ge ni jing a ti ni ma mi san ni jung a ti ni lo se re ge yi shu a ti ni che zo ge ba shu a ti ni yo pi su si ti ni me pi cha si ti ni ma ji ge song a da ta ge ka tu ma ge lan tu ma ge lan ma ti ni na ge ka cha nya ni cha ba ta lin je wa zeng yi dong a geng yi Siyo na ngi ki tangi, siyo na jia ki tangi, siyo na ma li sim di ga, siyo na pa li lo di ga. Ta ga zi me la di tangi, jim za sang kong o lo tangi, gan pa lo gira lo tangi, jim pa so gira tsik tangi. Ta tong ri ga ma zi ga, lo rak tong ga ma zi ga, di ra lo ga ma zi ga, pa ki lo ngin zi ngu na ri, ma ki lo mi sor ga na ri, ta ni siyo na tse kiri na ri, go ra si na tse chimi na ri, siyo na ho di ga, siyo na sim di ga, ta ga zi me la, tong o

ru tam chi ka tsigta kargo nu den jina yang kar ga sonum ga tuli man nu ga driver la ti cheng ga nga chi ngi war ta ta khong jong sonum sig pe ma chi pe yin kan li jel ra da ga ja po sangi tang ko li jel la chu mar gi se ko nu ga ta lak shil da tang de bi nang tu na ra ga di zi to ko chong chong chang ma she tang na ta na chung ti ni li man zang wa zi cha go na Tāng iwārta rāngā sōnum gā tsukhnda sūkgō gā, tāna ngā cīng iwārta lōmnir yuqwāyī tāmbī chī tāng jēl nāng gīsā ngūnshūng gā shīchīn tāmbā gā ngā tsūzhignū gā, tā xirib gā nyūngū, olūtī gā ngā nyāngchil, xīshā tā tā nāngchil yuqwās gā bjāngyū tā tā xī gālichī nargō. Arī tāna shūnī ngā tārung tāng xīng dōngyū yil, Kongzong sonum sikpi ma xikpa yin yin kanlip jila rādiga jāpū sangi tāng kōlip jila chukumar gīsī. Rī chukku chongchong chamaag yila zong tanga, kongkura ta yuji nga cī ngī war ta sarsya lakshil, girdin lakshil, chakhang tanji la sukwa, nga cī tanda tawi lakshil maaz yuka ta changma ta njina lunzin yu yin gai chin langa tunchin rigo. Ya, nyang nibi, chukku chong chong cho, shunin jinan puu zhar yam ge na chong shipi ga slim cinnang al chet go diyo nu ge chan chong sambu ge nang tun rag di zi chi chong nguk cho ya. Tana tangdi na chong shipi ga slim cinnang al joki tingjir tipa garkil ribi shkar kong da sambu chet go diyo chi yo. Alang gyrtsila ga shin yo nu, dip jinta shila lenjo ga nu, amangla lenjo ga nu, chukku chong chong chong ma ge yang, shkab tong di shibta nyun zha, chukku chong chong zi lo ka tang cham ni, shila zga nye mu ni, choki tingjir ga nang go diyo chi yo. Tana chan chong niwa tipa garchi ka nang ayang, ga nartam zgra, shi zhong zga chet go diyo chi yo. Khtam marchi gan zhuan tang yo ni, di jinta shi zhong ra nartama nyan jo ga ni, taan jina nartam ra shi zhong shi jo ga nu ga, chukku chong chong chong ma ge yang, shkab tong di na jor jor khe shibta nyun zha, tang di tipa garchi ka nang ayang, ga nartam yukwa zga, shi zhong zga yang, nga chi nyan na goji yo ni, tamo shi zhong yukwa zga chet go diyo chi yo. Zigdi chanba rigbi shkar kong ga nang a, Da na chung shibib jenshi, di tang jenshi ngokchun da tang dil da tangi azu chanrim ngonguk, chanrim tang dilwi xishah kor zgin jina ngokchu chi yin. Da na chukku chung chung sama xisil tari da donggu cik song zga, di na namsi jenchik ni jenchik ri. Nangji se chukku chung chung gangmang zg jenchik shung tang nan zhan zha, chanba huk tang nan zhan zha, darkim jina yung chanba zga xig chapchin zg yuka. Xigini njina chanban da hukdang na da xa yin maa zi xik ka yoni, njim ka yoni, ca jik ka yoni da mo gani cita di jengi chukku chong chong chang maa ga chanrim chanba nguengu gai ju da njina ranga di tanggab jing xit tang jilwi da lukwa zang maa jia ju, ka nang zang maa jia ju, chimni dik sili ya ju dihan chini chima alung ji kan zhu ju, gwenji chunbu gwenju da xie gachi nari Tihan chi nin jina yung chukku chong chong chong maa ge diib jin tev di tang jin xii tang jilwi xii xa munga zi xii ju ta ta xii gachi. Tihan chi nin xii xim jie luk tang jil da tangi achi liam cin nguan maa ge choni chukku chong chong chong maa xii xin sa zi ngu xta zi chukku chong chong chong maa sem na yo ke. Tang di jina rigi pih kaar kong dab jilan diga tanga nab shuk chan rikwa ta chan yir kwa chi mu bala to ge tam ji zgaar ge di zi chong maa ngu xto ju yil. Njig ta cho di chul yo tang na chukku chong chong chong maa хэцга нинд мозы данга систем цэрэг цэтэн жог жуйэл ари чук чон чон цама гэдэг дэг юкуз хэра тэнди на чон сипига цэг чоки тэнжэр гэкэлма сига дэрэн чэт гожгэ унуг сила нэмун дэнига чи нян цэ чин юн жуйэл

0: 这买了下子阿乐了嘞，
1: 这给人把针拉了嘞，
0: 能好日天真阿乐了嘞，
1: 这不穿小草，穿草拿穿西边，该吃两层脚，就给真姐姐。

야 Tipa garchi kanang asigna chamore. Khtam marchi gan joan thang yonu nanggi sa nartamra si zhunga nyan joga nuga chukuchung chung chang maga zhige zhigira chu tipa garchi kanang asigya.

0: 어우, 뻔다스 끌고 어리망 숙좀 끌고야.
1: 다시 알제고크. 저기 아크 얼랑친가 끌고.

0: 야뇽이비 두고 총총소 공인지나지 가비 그 탑실이 누가 나스템 알랑친 등 저거 그 담질라 년당나 저거 총총 성마 그 담진디 초크 니르기다 똑타 쉐닌지나 포자 임그 탑실이 누가 시종 샤모 마르총세고노 데냐나 등아 나총시비 가츠근 지티 참바 리비 가르콩근 없이 유일
1: Nyonyiwi tuku chung chung tsu, derenga na chung shibi gatsi limtsenga tsamba gniwa, tiba gashdi kashkalam dhijilda dhingi, ngay ulan dogui kamsumga na chung shichuk yunga, zamlanga shichung chakchin, wun khenjirmi huyin tsukku choka, shamar chung chung se gunu shichung dhashik sheku, tuku chung chung tsangma sinnang mahti gana jurjurhi nyona dhuja, shunay pu jarjimga, Xiamar chungchung se gunu anahtam da chikshie la. Chukku chungchung yung giyang anahtam da chigi shiik yuk. Anahtam di chukka ngi na kargi labsha tang anili nga tso chazg shtu yung yuk. Di ngi na yung samlu shimuzg shtang yung riwa yin. Anna zga ta. Nyinga Xiamar chungchung se ni omu zg yuz gya. Nyima zga marga ami. Xiamar chungchung, amomo chi vglamdara gaxi kwaanda kirasung, amomo chi kutangzg da zizg. Danita Xiamar chungchung, amomo njina vglamdara gaxi kwaa kiri njogunu lawarni, xiangkisga tiktangzgya. Xiangkata lihtub chini, xsamnag yinni damuzg yinzgya. Xiangging shechu,
2: yo amomo chungchung,
1: Kyo gengzgan jo goni, aaa, zib zino, xiamar chongchong gishichu. Nga momo tagin jo goni ya, zib shesg.
2: Xiangeng, o, ri, kyo momo gengzgan abdayo,
1: aaa, zib zino, xiamar chongchong gish. Nga momo ga kwa, nixtilka ga, tangkhang chen buksam gogona da yo ya, da zib shesg.
2: Tani xiangengen dangzg yabdeng. O, ri, dahita. Chi amomo me tukzgan ga titangi kiri sona mshaga?
1: Zitgi sheno, xiamo marchung. Ri, akichanku, chuk samsitita ngumachi yik. Ya, nga tatagin yu. Da ziri, xiamar chungchung me tuktaga vasungzgiya. Ari, chuk chungchung sangmagin dangzg yora. Oyurji chibi xiangengdi ta chazgay jinina. Achi matata nyanyu yeko. Xiamar chungchung metuk taga wasungnu zhigini oyurji chino ga xiangginti amomu daosu ga khankang kishuwa wasungzgiya. Xiangginga amomu daonu ga khankang ga gudungshura.
3: Amomu la argushira nga xiamar chungchung inya dazi pshenu.
2: Amomu gara abdengandu li. Oh, ri. Nga xii chig tuan tong ni, ya, hagu xii zhigo, harangi nanga wada xukwo.
1: Tav zino, xiangenga ta xikoi, argai. Ta amomu ga nyachi yosa sungi, amomu njina, kamba kangi nyetangziya. Tani ta xiangenga, amomu ga guanja changma guantangi, amomu ga nyatu ga nanzui nyayi, xiamar chungchunga gigi datzik. Ari, ta xiamar chungchung xiangginga sajirgo, achi matata

다 참음 숑노 영나 참바 호노가 나빠가 니지 도모티 태기 여러진단자 디등나 다른 거 아니기라 나라 칼라스과 너인지나 아르기다등이 참음 고기요카 다른 문제는 길음 젠스기 요노 아주 가오기 질리다등이 고기욕 다나 아주 참음도 원국으로 만지치기 고거지등나 다 참음 원국이구나 치정노가 시에트브등이나 고급적 유터라 참음 숑노가 나빠 다 로그리다등 아무니 만지이죠 Tāng gōchī kāng jīnā, kōng tāng jīnā, cōn zīng jū. Nī mōng gōn dī sā gā xiāng gā ngā mā shī jū. Ngō thā nō gā, tā mā cāng mā jīnā yāng kār gī, tāng jīnā nī chūg rā tā mā ngā dī yō sō gā nī tī mā jū jū. Kōng wā gā ngā kua wī khā cāng mā jā gā jū jū. Tī hān chī nī yā gīng kū shōng nā tīk sī lī dā tīng yī, tā kār gīng gī chī kā jīlam shū jū. Chān rīm gī chōng nā tā ngā lī yō kwa sī, chā mā ngā thōng jū. Azo chargul, chargul dhoman jamda ma nga thongju, siri ka chobchila nyam jugay kyu, tak shi kachik. Tana chanrim ga tijin soyi chol, zezga mangnu, thonu ga narik inu chenga, azi natin di thakar ga, ta napanjina, chalama marchana ra, uin cheng karge jengam malak, ta karge shorchunda thangni, tihan chani ga loga shorchunda nang thongni, tamo la sukwa ga yang karge, karge jignan dhikarni, tamo zgar. Tana nginjim malak shorlong nala nyershi taan yu nawg nyanchir cha. Nginjim arangzhin ga tibi shermin nyanchil, chasin arangzhin ga lobig nyanchil asukwan dini. Taan yana loosi shorchun nala dhigpuk arangzhin ga jawaatang. Yangana resh nandi na dhig dhigpuk arangzhin ga nyanghi nyanchil asukwayang nangandag. Dishanga chamba di jinta. Koyoka re dina chin ta chamban de nek shuga marsani de tezi ga chang ma ga chi thong chong yini ta mo re tara yang chi terang ga jin hin da tang de da tang chanam de ngong go yi go ga chi gi ngong go yi go ga chanam de phus ma na ta kir gi shor chung ga nal kang gang zga kir gi jin na thep ga da la su kha chang ma she tang da na zhu chong chong chang ma ge yang de je ka man ju wa di jing gen so yi chu ni ren ge thor tna nyam ju yi ju ren ge di thang an jena song chu yi ju ta xi ge chi 哈地疼呢，打，阿祖人家忙着，早晚到我这来。

0: གནས གསར གོང མར སྲིད འཛིན གཞུང ཕྱོགས གྲ ཚིགས དང གསར སྒྲག སྤེལ ནས བྱ རྒྱུ རེད. ཨུ རུ སི དང ཨུ རུ རྒྱལ ཁབ གཉིས ཀྱི སྲིད འཛིན གྱི ཉིན ལྟར ཁ པར གྲོས མོལ བྱས ཤིང ཨུ ཁ ལན གྱི ཉམས མྱོང ཐག གཅོད ཀྱི མདུན ལྗོངས དང གཡུ ལང གི གནས བབ ཨུ རུ སི དང ཨུ རུ ཕྱོགས གཉིས ཀྱི འབྲེལ བ སོགས དམིགས སུ བཟུང ཡོད ཟེར
1: Turkey sanzim ji khag ge che chen yin na sul yig chab jig shi pa le lo jo nga ma sum bi nar ma sum bi mi chi chu khu nyen jur thong gul she ma chu so yig te da che chig bi chi chig nyen ni zong ni den den jer jeri so yig tar na chi chu ren ji tar ji shab shi chung wi ang thun zig bi ti rim ta ti lo chul tha ni ni par ta san jil she gi lo jo nga ma sum bi nar ma sum bi mi ang thu re shi shi na dang lam she ma chu lu jo nga sun ba tang lu jub jil ma sun bi nir ma sun bi mi ang thu la kha te te kim da ka to dim yo shil ndon chul sha ji ri wa nam mu tong yo la shap shi chung bur rin ba thu bi sang wa song chub je jig jiu yul gi ba tang nang tu na ye shir so lag tir she ji lang sha tong yo so yig li ta tong chi sugun de lu bi jar ji shap shi chung bi kum la bi shap shi gang rung ndon chul she le ma chug ba tang tai tong ge she ni yo ma chug ba so dan bu shi yo
0: Америкийн сэнзэн тэглэн пүй цивчэн юм тань тунэ. Ары сута арвчи ямэ хусэ чэгчэ прэмэ пи дондэн гэчүл чүл шигс бэр масл. Жогнир гэ тинэн шигмэн тэгчүн ин сэрэ. Тэглэн пүй нэн тэр тэна шин вардэр сонни. Чэмтэн тэн гэн дэмэн дэнцүг ла маши гонт пөвчэн гару рэх сангу палап шажирэ. Ки ары сута арвчи хусэ чэгчэ прэмэ пи дондэн гэчүл чүл шиг имэн ла шанчүг шэжин юсэрэ. Ки шажирэ. Нга цо ти чүл шигчэн сэл. Нга ци нячэр шон ви ягу дончэн хитог шон ё пи. Nyamur ti nang shigman tak chung yin sire. Nyachir khusay chagchi pi thang mangpur sota arab nga khung chig namchir thang thang dohnamu dhikku lan jagul pshi. Sota arab chig zotchid pshi pi jakka mangpu nyamchir la makhung kif tantun. Zachun chewi magtun gachud pe ni khusay chagchi pi magtun shtofkig lag dontak tongshin yopa tang. Ti in delim pandi charjiak torshin yopa masil yemin sijung makhung war warnang rukchun donchub shi pi yo sire.
1: Adi sanzan thalang puyi tse chinyin tantun. Sota Arab ji Yemen Khusay Chagchi par mugpi dongdag ngilchul chul shig sabar masal njognir gi tinang shigman thagchungi yinsir. Talang punin dar tena shi ngwadir songni chamtan tanggan de mang dan chogla ma shig gong popchang garbu ra sangul par shajir. Ki Sota Arab ji Khusay Chagchi par mugpi dongdag ngilchul chul shig Yemen la shanjog shajin yonsir. Ki shajir, nga su ti chul shig jingsil. nga chi ni chir shung wi in jab gul tuen kin hi tuk shung yo bi jog ni ring ng ti nang shig men thag chung yin ser ni chir khu se chig chi bi thang mong wor so da ar nga khong je nam chi thang tang do ren ma di gul lan jab gul shi so da ar ji so chil shi bi ja khong mong nyam ji la ma khong gi tan dun je chun chi wi ma gdun gel chu la pe ni khu se chig chi bi ma gdun do bu khi la dong dag dong jin pa tang ti en de lim phrin di jar ja tor jin upar masl yemen sa jung ma khong la war nang ro chur dun chul she jin yo ser
0: Nyanku naba dhichu chagangi thangdi xanjir nyamruk lechinak tongchamda ninchugu. Thangdi lechin chi somchug ba nyansim chayrang tang, somchug gankarwa sunam chayrang tang, huapdun jia, tsumur chil, tarkilwa dorji chayrang, chichif tarkilwa gangchak chayrang tang sunam rinchin yin, rinzin zhoma tang mipum gombo nichi chaychik nyanlamda zhomba yin, thangar jimi lechin nang asulharang jil.
2: Тонкил пеги кинке цавала, а денжиг яртун кинке рманжай.
3: Чончин дара, алангых тансым ки чончин дара.
4: Чончин дара, генгү шасым ки чончин дара.
3: Чончин дара.
5: Zashti dhambi chukku namba chinambab di mui na. Tarta chichik sanji nang zimba na nang tsong jangdok nyan ching kong warka la long ching ji rib zimbi chomchin dara shibi li tsin yin. Chukku namba dina tari li tsin di nang tanya ngasi yangar zin tan tsong jangdok nyan ching kong tang zonggong zay kukur zongwa zongma mong sazong ni ji xo zhiba tang. Tsong jangdok nyan ching kong warka la nyan jir di ni zay kukur zong lenjik zik zin ngo chil tsan chung zay kukur zong rin li sil yekur jangdok nyan ching ju. Сейку зун ригни кханчи чинганджиб шихан. Сейку зун шаба габу чи сожин ригни тарпил цалли кунси рогжиб шипи. Шаба габу тхми учи танхуи даншин джандр шкаб дамби. Каг гава ковдик шио батан тимын ригсалв жантаг чан ковдик шио би чечаг тхндан тхнг цамби мондин ши. Тхмар наба цог шаба габу тхми учи танхуи даншин джандр шкаб дамби. Каг гава ла сан рух ши.
6: kipir bi ngo chin nan ba dong, nung nyo yi chim tong nan ba, thang ma sho jo de lo. Ma na, dek ho zong o do ka mo shing, nyang jia di le cha zong hob ji, om tu bi zin da zong bi, tam si bi mong zong zong bi, hob chok zong kir ri ma yin. Ya, da de rong ni zin zar jir jir tigong ni ko ri, nza tin san nyan na di san ni zong mi, nga chib wong zong dap jir zong chir wa wi, lam ji ba ma ga wing dap zi gi ni, lam yin dap zi lin chi tong da zi gi, mar tin zil hua yin di ja za mi, so jim man nab jam zi goyo ame la, zi chung bai zin zar jir ko lo ko ri, go rim go chi li ni, ger gim pa ma yi ni, si ga chi di ni, ga la nyer di ni, da ji yi gan zong, pa ji yi wan zong, di rib ji kap chuk tong tin ba, ga up ji shan chuk tong tin bi tang ni, Gamu chaka manzi ma, gomu yaa manzi ma, shiba ga po tukmi wajja dan huyn randar jia chin, da dao shibay ba, gwa jin nyang ni shiga yo. Di hai chin ni, nishan do bi ga cha, yung do bi nyang tam da gang yin shen na, shio ji tong chan chung sar kung nung di tang ni, nira ga wa zgi la, mungo jen na zgi la, ga la nga zgi la, ma la wa zgi la, sa ka ba niga tuk nchung zgi la, doro mo niga ngo zgi to la, tam ko ngo zgi kung na sa zgi la, si chua dam tang ko so cha zgi la, mara chi shen sa ju de. Do ji ser kung nung do ta, chu nu di na hui nu mung ni, tong nu di na ho nu mung ni, si ji ma hi zi ki jo tong ni, ji tok su ma hi kong a ki tong ni, si sa si ma hi jung zi na ki tong ni, ji tok su ma hi sim shak tong a tong ni, do tong na cha li ma hi no, ta tong na me me ma hi no, la te na zi ma hi no, sa en na li ma hi no, ma ki la ma ta ma hi no, zi ki gom da nye ma hi no, ruk ba ta ma hi no, chim chi la nye ma hi no, mu yu la sa tong ni, na yu la an zi ni, Chua rung ak sa sa, ma nung ki xie xie. Tung par tu ka sung di ngu gam di, yung sa me na sa na chik mung dum nu, si na chung ma na rung po tung chik mung kun nu. Si chia zi yi ni, yu chua luk tung na, ruk ni yin yi rukwa mung yi, yin yi rukwa mung, yin yi yin yi mung yi. Chua chia po zum na rung ngu ko di, chim chab zi tung na rung ho to ki. Ang ka si pa rung a mung yi, si ka pa nyang a da vi, rung di gu rung yu yi rung pa ma rung kiri. Si yu yi la sa tung tung yi, yu yi la luk tung tung yi, si sa hi ma yi sa da tung a tung yi, yu ka hi ma yi yan zi tung a 等于 是他去买那家做干部的嘞，有个去买那家做差旧的嘞。你说，那边跟你讲啊的呢，妈咪三年中啊的呢，老三那个一说啊的呢，这做个八说啊的呢，要比熟悉的呢，没比差悉的呢。我这个送啊，大大个干部，忙个烂顿，不个烂嘛的呢，哪个干啥呢？加班特领结完生意，东阿更。 Tiko naa nii ki tangi, yo naa jaa ki tangi, siyo naa maa ji sim ji ga, yo naa paa ji loo di ga, taa kaa ji mii laa ji tangi, jim zaa sang kong oo loo tangi, kaan paa loo ki raa loo tangi, jim paa soo ki raa tiki tangi, taa tong ri ki maa ji ga, noo raa tong ki maa ji ga, ji raa loo ki maa ji ga, paa ki loo jing go nari, maa ki loo mii soor go nari, jaa nii siyo naa chai ki ri nari, go raa si naa chai chi mi nari, siyo naa hoa di ga, yo naa sim di ga, Ka ga zi me la, tong ara gir me la, si pomo me la, ka ga si na, yap ga guni na, chen ga khtay na, chi chi si na, kwe yung no, in tsum si na, jali de no, si sa hi zong zi, mai no, yo go ki kori, jali no, si sa zi ma tang na ra tsil si no, yo chol ngu mai na, top tsil jay no, ya kwe hi, si sa hi ya yo tata, sam ka ga tang ga re ay, ngu ri tang ga ra wai, a o ya si ni, hiang o ya chang ni, wa ting che,
7: Sama, shirto de lo, nga naga nyan shikshan ma na chikur lupi, tab shiba, gong chukta shin. Ya, da chikurar nda u lo zikshin na, song chidin nda u, tsamri shukra, nitsika samga kapta zge, ta kapta zo zini. Nga nartum shayka nam nye mari, tartum shayka kuya mari ta, nga nyaga mabjin nungu gayaga zri, shingna mabjin nungu tora zri. Nga psha cha jangu nyara, shi cha jangu tam nungu shay margi kinki oksu zinri, go nda margi ramu harangtun yinri ta, na tingru tukra shkishib shukra, gyara ramu mbab shukziku, pasa payi zinzin chishukni, nga kapta zgu shi zini, nga mnyi nyong tukhi, fya ya jino ka kwachin nika che sirka yoko, tikuba nika to sirka yoko, di anchi ni ndarji kong kwachin nami tanchimin zaga da natangani, ar chimuzun rona wini, tukhari ya tukhtab jayi, tandu yu muzgir dob jayi, larang latung di jayi, chachin chachung gwali, kamu tsaga mazumar, kuy murje mazumar, dirang, nga shida nyong chunga mabsuma, chikta chaga mabsuma, Tiron tepi mkachin eba ngukhi ko, kachin eba tuntukho ko, shatsi gungongi ko, chikswi na wabi ko, tani ta kachin zirang glopchi ko tim jindam nani, tapsha namang pijang dani, ardi zikwa tsirib chogu seni, ami lukar chirib chogu seni, mitu miyagi juin, chituk pigi juini, aranyang jaygi lukumi, sumak shiki lukuni, shayi karkir ziku, atchilga chanjigun jugra, amalga onjigun jugu yunugu, pasamayimib chonkun jugu ndi, karni той пара пунеме пайдыги мосо марчику жини маре манжу зина дорондей мукун.

0: Tani tereng ge huiluqa pikam tondak tongyi samchir ngaag nang ge rngawa mo kong re yezi na huiluq nyamchul shi de di tukhtab dachu gu gazi. Huiluq nyamchul shi de di tukhtab dachu gi se gu nanda chmo zir. Demna alu gi par masil goshchu jang shi gu gu. Nga zi huiluq shi tib namang chal da dangi chuan pansim jetsu sik tongwa dang huiluq panim tondak tong gu gu. Huiluq chui jik sanhi dang samjik dangwi jamdiin chua dang lobjung chulun jisib jik chukjang nga chuk gai chala nga li pansim chubi yacha dang nga li lagbi arghilam adanti jik de huiluq ndiyo shirungun gu gazi ta huiluq e goji sazo huiluq nda pansin na nyamchul e ju di tuk da kirgab da chui ju nda da chan ga ga chan bor sigo ga ta Demda alo gi ni matil kirgay gochu li gu gu. Da debka nang hui cha gu nang rini yuan din ka tsang a rang rang ngay ni gochu li lagla ni de chun de chun jia da ha chan ga chen bu de. Hui na nga chi lu tsi xin ki chan zi la jim chi la zam chi wa lag ji hui lu gu rog lang chung da xiu di de. Chang mar hui lu gu chui ji nyung wa dang gu wa xia ba dang jir wa. Zui pa chi xie dib chi gin chukla, tana chaptun shay tib chikjang chuk. Huaylug shay gu nda dagi nga tsur nga li nantin ki zamchi la ronyong shay tin jik baadang. Nga tsur jinche mebar huaylug ka tongjab jay ba, a zhonglik dang laglan songdiv shay ba. Lechul chenbi huaylug ji shay tin jik ngayasi.
1: Logar simgi mito, chungji chola shene.
0: Ta, huyn chukji na gichi... Da zomba bu zi ge zamchi, yang na hui cha zi ge di tang zi ge, hui cha di di nugu shigini, hui cha di di nugu zhuolang zhung de nan zha zhuk. Da lo zhung nan ban zhung jina rang rang ge zi ge zin zhai ni nan zhi chok, yang na nyakang ni na chok, yang na bzang sa pan cing ge warai na chok, hui lu gui jun de kargi ji yi, hui lu gui jun de rang rang ge zi ge zi char zhi ten, yang na zin zha gong gu hui zhug jina hui cha da zang ge zang kun di na hui chan di da zi. Dia gergeng ge gob di ge jin zhan zha, namo yi da dang hui cha di di, hui cha di di nugu shigini kargi da zang ji ge zanyima ge gong mu, zin zha ge cung da rang da zu la ka ni hui cha di nugu nyung tsur, zik zi ga kab da, zik zi ga zo pa, di chuan ni hui cha ge kargi nang tun da ra, kirga hui cha ge nang ge da tuan dhaga maa zi kirga chab jin ran zha yang naga lugu jin ran zha, jir jin ran zha ndamo maa yi di na da hui cha di di no rin tang yo ni hui cha di kirga hui cha da ge nang tun maa zi se man ji ge tam ni ndamo rita se gu di jang kirga hui cha nda lugu na ra kirga tab tang dan ba go ni lugu jun da ha chang ge ga chen bo de da hui cha lugu na hui cha tab go ge lop zhung we na lop zhung we nga shi tab go ge lop chile na lop chik shi tab go ge gang tar kirge hui cha lo nan zha lir ka li nan zha lop zhung we nan zha gang tar jang tab lam zga yu kwa ge zga go ni da hui cha li lo zhu da da ha jang ge ga chen bo de

0: Yeah, tangi chosheko. Jala sam chusurunga mandrika. Di khichaksam ngabchi ngabji ta khangsam tikcha thamba angsik.
1: Khichaksam ta di?
0: Khichaksam ngabchi ngabjil. Khangsam tikcha thamba. Ta dombi ta ini khigazi.
1: Ta khig.
0: Oli. Ya, tina topu khwardin dorji na. Topu khwardin dorji ta di tanga ngonju kanani khardung makhi thara. Tangi chorukai latang di sharga nganyuwa kopti go.
1: Yeah,
0: Ole jima komba yo tizanga chujong chuk nang shar galeng ngona chwani ko demo.
1: Ya
0: ko. Ya demo. Ya topo chu demo ina.
2: O demo gonja ba demo.
0: Demo yin topo kelam ni tsges gab gita nga gong tog.
2: Chome chome.
0: Ya topo gnya nga chse ra.
2: Gnya nga gan chse ra.
0: Gan chin. Ali topo gan chin len chin di nga shik tan ga se sha. Pail gan de gen topo gan chin. Ari, topo kan chin len chin di naa shik tano gasa sha Chon naa towa zgaar ngaa koop dhigi jawo chi re zhin yon go
2: Ya
0: Towa tongo mo toko khe zi yin Chik taama tiyem khi naa tsochin ngu mu jala la Khana maafsha nyala la chakal Chik taama tiyem khi naa tsochin ngu mu jala la Khana maafsha nyala la Jama mar, the Sacha Chuchas news.
2: Oh, one
0: body. Yeah, thank you, Lina.
2: Thank you,
0: Lina. One body. Chicka Tama team, Kinan touching home with Jella, the Kanama Shan Yella Lizana. One body, go.
2: Oh,
0: yeah. Yadanito, I knew a moon go. I knew a more Rangik, Tangyo Murgichi, Manu Shanchin Kanga.
2: Yunnan Shanchin.
0: Ti namz ga ta chi ghanik tsami da na ra rig tap ka? Ti namz ga ta chi ghanik tsami da na rig tap ka?

0: ina mechil jankara, tani chunag lapu, dokub lasqwara. Reta ra khamu ra mechil karu ga parungan dicho tsigez ga tonu ga tabga, chagchim ga napa ga manga masi na zanga. Tani situq tani ra. Situq nda ina chagchim napa ga situq manga da zina chukwa reta ra singar dichil tsigezun tonu ga situq nyungza ikyunda hachangar zuzg ra. Omara oziga zabchaga kurni yang hnam dichil ga mawa am. Hnam tun sinu ga omi tunzi te huin chukdina omara shu. Mar la suqwa ga chagchim pardyu ga nyankanda tuku ji chungar tong tibga. Tani ndirg tiongwa ra. Ta azu ndirtsang la suqbi. Ta ndirg tiongwa ga zabchaga parin dichi tsigezga ga mani matsika. Ta zabchaga carnanda tuku pinsim chukunu girtabga ndirg tiongwa zabchanda tuku manga isi nazanga. Tani ingina azu shtekar ka jira. Shtekar ka jinda ingina azu nyaga lipur ngivirtan kunu ga tsobchika rzizgira. Chagchim shungida anu ga napa ga ta parun dicila manu ga zabcha li shtekar ka jinda tuku lenju hachanga suuzgira. Gani ingina changla chunzin sheba. Changchil ka ingina khchinki chibi nyankanda tuku jechir tungsin nugar tabka. Dar gambar gaga changa chunzin igu nima tsika lhagbarda da azuwa barganda dugu nyungtung ikyunda hachangar suuzgra. Qisimin gina dijitara rtagshi ikyudara. Ar gambar gaga dijitara jinkira rtagshi li datangi naji ngamu ni xistugra xsobji ikyunda yang suuzgra. Avshin gina chi manga intungyu. Da azu nyinginga tsuwa gato ni ar gambar gaga chi ndangi zi kaaswi datangi aranga lirtanga jinkirna dugu xeran pitkyunda yang hachangar zuuzgra.
1: Yil gang tushin yang, sa tung tu dating, liga lhasam kirumni zhanpan la songi badang, xinjim ngak zandang, zhugdiin rishibji, kori kamalan zamchung dani, Rangni ki ti chula, ran tungi si par shagi.
0: Rai nian kanan ba dayi na shuni parmba mgnang dan zan na mgnal posa pekor ka khibsha zgin ngoshtu li gyuyil. Da mgnar fujin gar shkipa zga chakta shunin yogu tigar kawa ghalur diga anika na parmba chung chung zgin zutang zga. Rkabde ingi na karga anika na parmba chung chung dan zunu ra lukwa ga tanga har nuga vizgini ganyigin deyang da mardi nuga tsorwa jayang mahshung zga. Reta ra ti vizhika nima nga xiga vizgini nyati ganyigin da gmaru galgu nima tsiga ganyigin deyangi na samtiklangi. Mgchi zhirwa la suqwa ga naitigin da muzga shung tang zga. Da rkabtuk de ingi na karga yang mankanga sunga datang rtagshili iti tsadzu marsin rangzhin ga mgchi resiq naja yinba rtankili tang zga. Chizga natun da muzga shung tang narzi na dungmu ingi na parmba chung chung shiga tsabchiwi mgnig ga lungshkin zga. Reta azuun parmbi lirtang na damba chara marsin mngazgi oka. Gaitan parmba chung chung da azu ghanika na ngan zu sungi lukwa ga hari digi na dan parmba ga lishtang ga tkazi na chukwa yang na dan parmba da tanwri dir da tangi mgti ngin da taikara mishchun zi da tangi darti ngi charim da dhugu ghanika na wanyo ni tamu zira. Gaitan da ghanika da samtiklan wa tang mg marpur dirwa, mgchi khurwa, mgti ghan mungu thunba, mg araru da dir da tangi thunghil nyamba suqwa ni chan damu shung tang na dituk da mankanga sunga da tangi rtagshili na zanga. Nyuamu ingi na parmba mgnang dan zima tiga tiqchu xe tibri. Tumar ingi na da azu ghanik damu yi deb judari. Gaitan parmba chung chung zi ghanik na ngan zu suna ngang tsim marti da tangi da ghanik da ingi na tanga dewi digi na ghanik chi zhivir rikinda tibi da tangi parmba yang ghanik chira nyamgi xera yung sini dimu zira. Nyuamu ingi na nirti ghanik da judari. Gaitan ghanik demna ra ngar zin ghanik mirdi nuga nang tsa tamu shung tang na chi rtang ma ina chukwa yang na ca chi ga ghanik da guni. Da ghanik da jago tiga shkawa yang Da nik duun da damu yi kori tigi na chiga azu nikti ga shangi ga rngi u bjantag yang rtsang sili tam ni tamuzgara. Qsimin gi na da ngamu ni manji gyudara. Kete ani jinu ge jikara tarung ani de mirdi je janda ti mitsa ke ani kananga chalang je ta tarung ola ta mitpa la suqa ga ni tsa mu yotang na nir de migna chang kha sung de tang cheli man ba de ne de tang man ji ju ma to rang gir ge man de mru ni de mu zira ti mitsa ke ing na nam jing ge chowa ge chu ni chang mi dor nang go na zi yo nu ta par ba chung chung na chu ge ti mitsa ke ni u jian ta chi zi ra zu ni ka na wo chung de ge na ta тута луқага мен парадетэнг шифтагэрни цала жигэдэтэнг тэтэн цамнуга шэтэвчэна хэнтэлгэни тумузгэ

Ni ti ku ga go, yung tong ra nye ko ni zi.

Oh yeah,

Ram do shoga hep ko yulu ya, chia song sa yo na song je yin de ya, de ka ren ye ke se wa ni ya, ki mang na ga ri la de ko ni ya, rong dang chen na se em ke che so ni ya, de ka ren ye ki yong ge yulu ya, rong do sa yo na rong je yin de ya.

Arotar malakana go, ngodesh nerserazgir, andi nunna go.

Yeah,

Yeah,

Oh yeah,

Ya la go ya rong dang chi na ga lu lu lu go ya cha ta mo tong kha chang go go ya nga ti mo thom kha yong go go ya sa sham bum cho chi nyang go go ya ro ta mo tong kha chang go go ya nga ti mo ro ga thang go go ya se kang ge se ro nyang go go

Yeah.

조사야 그러시고 됐다고 야 나 감탄으로 가서 만난다고 야 지금 그냥 어떤 것이 아시고서 끄고 야 조사야 시에서만 탄다고

Oh yeah,

Yeah,

0: Nyamkhanamba che chu de mo yin na. Shuni ye chorngu da jangchu nyen chen khang wo shke la long chen ji ni ne shwe ye len chen ngwan da she ji yin. Ti chu le tig dang kar ma nga chen ni ti chu le de na wa re. Gu zong bi ro mu dang len chen ngwan da she ji yin.
1: Tam jer go mu wo long de duo bi ti sim ge ma ji go bu.
0: 一件大戏
2: Kormun orkala lontingi shubi sangir.
0: Ditsula jildang karma samchi ni, ditsula gadang karma samchi war. Zankur jiv za dawa ni za pembi war. Helkir melong lintin shtong jidang. Za nyami nyan, abditang ziftun lintin shtong jiyin. Ditsula gadang karma samchi ni, ditsula jidang karma samchi war. Dribjil lamtun lintin tahtung sha jiyin.
3: Dil zil lam tun, jamu lam ni che la kaap shugu doi kan.
4: Dil zil lam tun, jomu chem ni che la sandab shen kan.
5: Dil zil lam tun, nyan mu ngak ni che la sem khtum jal kan.
6: Dil zil lam tun.
0: Di chulu jadang karma simche ni di chulu jishchik war. Shugbi saringir fjartung shaji yin. Ditsulu jishchik ni ditsulu jishchik dang karma simchi war. Vzankur jiyev za mgmir dang, za parwa, za pemba ji la gangjong shalang lintin shtongji yin la. Zankur jiyev za dawa dang, za lhba, za basang, za nima ji la fjartung shaji yin.
3: Khtam jya bimba re rin, di jim bo zha yin.
0: Dijin Ditsulub jenyi dang karma jenni ditsulub jiksim war nachung shibir gatsil lintin fkyartung shajayin. Ditsulub jiksim ni ditsulub juji war zankur riyev za dawa dang, za lhba, za basang ji la tovri ngirki lintin tahtung shajayin. Zankur riyev za mgmir dang, za parwa, za pemba, za nima ji la fkyartung shajayin.
7: Nachung shibir rishchi tora.
8: Wapi woyo hirka shang kham.
9: Rikpi woyo sinjo ye karto.
10: Na chung shipi yelde jirze chok.
11: Chokpo chung chung chok.
12: Na chung shipi gacha je karto le zun. Tartan kosum je yen.
0: Ditsu le juzhe mi, ditsu le juzhe dang karma ji war. Ditu saringir shashtung shaji yin. Ditsu le juzhe dang karma ji ni, ditsu le juzhe dang karma simchi war. Chimshchung dang chulim lintin jashtung shaji yin. Ditsul juzhe dang karma simchi ni ditsul juni war. Gangjung shalang lintin jashtung shaji yin. Ditsul junga ni ditsul junga dang karma ji war. Zankur riyev za dawa dang, za lhba, za parwa, za basang ji la adyelchi saringir tatung shaji dang. Zankur riyev za mgmir dang, za pemba, za nima ji la jalang nishtung ji yin. Adiyelishchi ikhsarangir. Zankur riyev za dawa dang, za lhba, za basang ji la 나충 시비어 가츠 렌츠 타통 샤게당 잔쿠르 리예브자 므므르당 자 프르와 자 뱀바 자 니마지라 자스통 샤게인 디초노 조브질니 디초노 조브질당 카르마 섬치워라 잔쿠르 리예자 다와당 자 르바 자 바승지라 강중 세르슴 레츠 나스통제인라 자 므므르당 자 프르와 자 뱀바 자 니마지라 자스통 샤게인
11: 아니 난 토인티흐담야 강중스 장등의 기초라 세르삼니
13: 강중 세르삼
0: 디초노 조브질 당 카르마 섬쩨니 디초노 조브질 당 카르마 접지버 아디엘치 사링게르 차르통 샤제인 디초노 조브질 당 카르마 접쩨니 디초노 저기버 잔쿠르 리엽 자 므므르 당 자 파르와 자 뱀바치라 chimshchung dang chulim lenchin shtong jin ba dang zankur ri za da wa dang za lh ba za pa sang za nyima ji la char tong sha ji yin ti chu le jer ge ni ti chu le jer ge dang karma sim chi war sa ren ger nyam jog lenchin shtong ji yin
11: so mun wo shkil ge long chin
13: so mun wo shkil ge long chin
0: ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ